fe ba pe titi ni fe ndore e be ni bore ba dudundun lo re nde bi o lati je ki gbogbo eyin yo lolu fe wa te duro dede duro di bi pelu wa ni kan ni diamond 88.7 fm ilorin mo bi ati se boyin gbadun yin lokukundo to bere lati ago meji la le lojo ojumo titi dile mo kelele le mo gbadun oko ojo kan awon orin to doso dada tin re ni te lo wa le murun ayokun ni amo riri yin lopolopo fun aduro ti yin to nti fe te ni si wa ni kan ni yi e se o ajo se wo ni baje lai lai fa abada diamond 88.7 fm ilorin bebe lojo

0: lo sonu ni odun 2025.
1: Oh yes sir.
0: Yes sir.
1: Sir.
0: Ati 2024. Mama.
1: Kabiyesi o.
0: Ko si omo keke.
1: Yes sir.
0: Ti o sonu.
1: Now.
0: Ni 2026.
1: Ah mi Jesus.
0: Titi wo 2027.
1: Ah mi Jesus.
0: Titi gogo aju aye won.
1: Ah mi Jesus.
0: Omo keke o ni sonu.
1: Ah mi Jesus.
0: Omo keke o ni sonu.
1: Ah mi Jesus.
0: Iji o ni gbo omo keke.
1: Ah mi Jesus.
0: Gbogbo ile ti oro yi wo.
1: Oh yes sir.
0: Iji o ni gbo omo re o.
1: Amen.
0: Iji o ni gbo omo re o.
1: Amen.
0: Iji o ni gbo omo re o.
1: Amen.
0: Ko ni gbo o. Ko ni gbo o. Ko ni gbo o. Ko ni gbo o. Ko ni gbo o. Iji. Ko ni je olomogbe. Hello. Baba mi wi pe.
1: Kabiyesi.
0: Awon kan.
1: Yes sir.
0: Won fe duro di September.
1: Adani wa ye o.
0: Ki le ku September si. Ki won to ru ebo.
1: Kabiyesi Olorun o.
0: Osu September.
1: Aye aye.
0: Mo gbo itoni.
1: Yes sir.
0: Yes sir.
1: Kabiyesi.
0: Ki le.
1: Yes sir.
0: Ojo.
1: Eh o.
0: Ki le.
1: Yes sir.
0: Owuro.
1: Eh o.
0: Ojo.
1: Ojo September.
0: Osu September. Ojo akoko.
1: Ojo akoko ni sir.
0: Ninu osu September.
1: Be ni sir, be ni o.
0: Mama.
1: Eh
0: o. Ojo yen to masaye.
1: Yen to ma.
0: Yes sir.
1: Hey.
0: Eru ebo.
1: Abi ama ma se o.
0: Edidi.
1: Oh yes sir.
0: Edidi.
1: Eh o.
0: Abo.
1: Kabiyesi Olorun o.
0: Osu baba.
1: Oh yes sir, be ni o.
0: 900
1: naira. 900 naira ni o.
0: I want to go on.
1: Oh, yes, sir.
0: What say?
1: Yes, sir.
0: Oh, yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Eh, whoa.
1: Daniel.
0: Who send it to, sir?
1: Capiso Lago.
0: Lobby.
1: Daniel.
0: Who seek a canoe?
1: Oh, yes, sir.
0: Who suck woman?
1: Who see a burulewa?
0: Mama, my canoe.
1: Ha
0: ha ha. Be money, ki yo sumu lo
1: ato
0: be ni arun karun kan
1: be ni o
0: ki yo sumu ile re
1: yo sumu ile re
0: mo kade
1: oruko jesu
0: ninu osu kese
1: oruko jesu
0: ki yo si ji
1: amen jesu
0: oh
1: oh yes
0: ki yo si ji
1: amen jesu
0: ki yo si ji
1: amen
0: ki yo si ji
1: amen
0: oga
1: oh yes sir
0: mo wo ile enikan
1: kabiyesi o
0: idile olowo lele yo
1: jesu
0: idile olowo won ni owo
1: oh yes sir
0: won de ngbo mi sugbe
1: eo
0: anyimu
1: eo
0: ani kinoso
1: kinoso nba ye
0: eh
1: kabiyesi o
0: ani wo ni wo lo ma n pariwo bi aja lara aro yi sebe mi mo ma ti mo ri
1: kabiyesi o
0: ti mo fi nke
1: dani o
0: o se o
1: yes sir
0: pe mo nke bi aja
1: ma dupe o
0: sugbe
1: yes sir
0: baba mi wi pe
1: eo
0: yes sir
1: kabiyesi o
0: eni ti nkan ba ba
1: yes sir
0: ni o mo pe nkan ba o
1: eo yes sir.
0: Any kan o jalu leni.
1: Ko le mo jo jalu lo.
0: Ko mo jo jalu lo.
1: Oh yes sir.
0: Yes sir.
1: Sir.
0: E wo baba olowo.
1: Yes sir.
0: Ti wa nsukun.
1: Eh.
0: Ni waju mi.
1: Kabiyesi o.
0: Baba yen.
1: Eh.
0: Bo ti lowo to.
1: Yes sir. Yes sir.
0: Yes sir.
1: Sir.
0: Aye san nidi.
1: Kabiyesi o.
0: O ni o nti so pe.
1: Yes sir.
0: Ko si Olorun.
1: Yes.
0: O so be.
1: Ti gan Olorun nu.
0: O lo n wi pe.
1: Kabiyesi o.
0: Ko si Olorun.
1: Si Olorun.
0: Ko de bi omo meji.
1: Adani wa ye.
0: Eyo kan soso lo bi.
1: Yes.
0: Baba olowo yi.
1: Ah.
0: Oga.
1: Yes sir.
0: Baba ti pe 73.
1: Kabiyesi o.
0: Iya.
1: Eh.
0: O ti pe 71.
1: Olorun Olajide.
0: 71 ni ya.
1: Yes sir.
0: I baba.
1: Yes sir.
0: 73.
1: 73.
0: Oga.
1: Kabiyesi omo.
0: Won ni owo.
1: Yes sir.
0: Gbogbo owo tan ni.
1: Kabiyesi o.
0: Ori omo won.
1: Yes.
0: Ni won nele.
1: Adani wa ye o.
0: Omo yen.
1: Yes sir.
0: Yes sir.
1: Sir.
0: Ni bi ti won ni oro de.
1: Kabiyesi o.
0: Won ni.
1: Yes sir.
0: Won ti ko university.
1: Yes.
0: Ni oruko omo yen.
1: Yes.
0: Yes sir.
1: Yes sir.
0: Company bi meje.
1: Aye ra ye o.
0: Loruko omo yen.
1: Yes.
0: Omo yen o leji ya mo.
1: Adani wa ye o.
0: Yes sir.
1: Sir.
0: Iran kan la de fun o.
1: Kabiyesi Olorun.
0: Yes sir.
1: Sir.
0: Sugbe.
1: Eh o.
0: Ori mi bi woli.
1: Kabiyesi o.
0: Odo.
1: Yes.
0: Ti omo ti nse.
1: Adani wa ye.
0: Ori mi bi woli.
1: Eh.
0: Ti ebi n pa.
1: Kabiyesi Olorun.
0: Ori mi bi woli.
1: Eh o.
0: Ti n toro je.
1: Aye ra ye Olorun.
0: O wo mi.
1: Yes sir.
0: Bi atoro je. Sugbe.
1: Hey.
0: Yes sir.
1: Kabiyesi o.
0: Eni se go ba toju egun ojo.
1: Ko le ba ko ma ko so.
0: Eya na gada ba.
1: Adani wa ye Olorun o.
0: Mama.
1: Yes.
0: Yes sir.
1: Oh yes sir.
0: Mama ra mi.
1: Kabiyesi o.
0: Wo ni ni mi.
1: Bere la bere ke o.
0: Oja. Mo ni nti mo rire.
1: Hey.
0: Oni woli.
1: Yes.
0: Nothing will happen.
1: Kabiyesi Olorun o.
0: Ko si n to ma so mo mi.
1: So gesi.
0: Nothing will happen to my son.
1: Nothing will happen.
0: Yes sir.
1: Kabiyesi Olorun o.
0: Emi de tun dele.
1: Yes sir.
0: Mo tun lo n ba gbadura.
1: Ah, aye ra ye o.
0: Mo n ba gbadura.
1: Yes.
0: Omo yen.
1: Kabiyesi o.
0: Yes sir.
1: Sir.
0: Ibi to wa tun le si re.
1: Oh yes sir.
0: Ko mo Olorun.
1: Adani wa ye o.
0: Omo o mo Olorun.
1: Kabiyesi o.
0: Baba o mo Olorun.
1: Igba ti baba o ti mo.
0: Iya o mo Olorun.
1: Ko se ni to ma ma.
0: Oji.

E o iwa ayo si Oluwa eyin ile gbogbo e fi ayo si Oluwa e wa ti eyin ti orin si waju re ki eyin ki o si mo pe Oluwa o ni Olorun o ni o da wa ti re ni awa awa ni eniyan re ati agutan papa re e lo si enu ona re ti eyin ti ope ati si agbala re ti eyin ti yin e ma dupe fun ki e si ma fi ibukun fun oruko re nitori ti Oluwa po ni ore anu re ko ni pekun ati otito re lati iran di iran.

gbogbo eyin omo Olorun te ndupe laaro kutukutu yi gbo nkan meta ti o tele o ti mo mu jade ninu Psalm 111 alakoko ni pe wa ri ise iyanu lose yi to ba le ba wa dupe elekeji wa ri onje lose yi mi o mo ru to nfe to le munu edun mo ti so n to nje tumo si oni ni ojo aje eleketa oni idandi there shall be healing. God is going to send healing power into your life. So mura ni bi to ba wa mi si ni gbaju nkan meteta yen lo tin ba ti jade ninu program lagbare ni to ni aye atorun ma bo sori Facebook, YouTube ati TikTok e wo Miss Daddy atola lo ni pepe yo ti mo ponmo Olorun di waun ati nwonu osu ojo ibi woli odekunle Epaphras omi mewe wa to nbe lowo yin ola lasi die o but oni ka se nkan kan si loni ese bibeli mewa fun omi mewe wa ni agbara eni to ni aye atorun oni ma ba yin ka si laaro ti n ba ka nkan yen si o je ki se omi yan pari o le mo sise so eja lo si Facebook odekunle Epaphras baba mi o odekunle Epaphras oni e ti ba mi pade lori YouTube laaro YouTube odekunle Epaphras lori Facebook odekunle Epaphras lori TikTok so ma kan kan mewa si oh my god eja de mo am gbara di fun 77 special eto so mo ojo ibi woli odekunle Epaphras pepe yo ponmo lojo Monday ti nbo bo mo nyo so le ni but e mo ja foro le so won ni bigibare lugi toke e lakoko gbe eja lo gbe toke e oni to je ojo to last ninu osu kejo mo la a dan kan wu ngo ba wa di weje awon eyan ti ma fun mi ni testimony osu titun ta nlo yi nkan ba mi kan be ti ma bere si so lati ola sabi otun la lo eja de mo nti oluwa ni ka se ni 77 special to ya to yi nkan meta be sele so to le ja dupe olobi je pe loni ti osu pari mommy ati daddy mi ni tan yin ko se nti oni sanwo ope ko se nti oni sanre ope pe oluwa mo dupe temi despite the fact bi lu se le to o si to nsanu emi atawon omo mi Olorun feran olope e ba yin orin soke si ka tun fi dupe lowo e

0: amulumola agbara ba mo dako ipe adekunle o agbe mi na soke
1: eni kan gbo mi bayi to je pe iwo na wo o mo pe ojo to ba faye sile to ba ti ni jesu bi oluwa ati olugba lare o di lai lai pon gba fun awon oku kan ku bayi won asimi won rin kakiri ona meji ni oku oni fi simi number 1 oku to ba ku ti o ti pari to wa se laye yo ma rin kiri ni elomi ba se nso lowo yi o nbe loju titi nbe o emi re wa to rin kiri to so pe boda se ri mi egbon se ri mi ebi pa awon omo mi nu le bayi ejo se lo ba todo awon omo mi iyen ni to ba ran tibi titi nbo ni o elomi to ko si Facebook sabe photo re pe rest in peace ko rest in peace yo se lo rin gbogbo Kano o ti lu Abuja lo kiri gbogbo awon family ni farahan kiri lowo ti ni ka awon ba soro no to pora now iwo to ba npo mi bayi kilo le se to pare sinu egbe aye raye o make sure lati oni lo ma so to tawon kan ba ni kawon jo jale so po se tawon kan ba ni kawon jo lo robu mi kan so po se tabalawo fo lowo ko le gba lati ko be nikan so po gba ko ma ba wa di gboran ko ma ba ni lai lai pon gba fun o no wo soke
2: yes sir
1: elese la fi ise fun enikan ni ti o ba ti gba jesus oluwa tolugbala a so sinu adagun no tori pe oruko re le si ninu iwe yi gbogbo eyin te wa mi ti gbere nbe lara yin e lo toro dariji gbogbo eyin te ni ose dudun le te gbokan le ijibiti te gbokan le alawo te gbokan le alafa ogun te gbokan le pastor ologun e tete lo dan to fun yin sigbo o to ba ti yato si adura to ti yato si omi ati ororo to je foruko jesus se e gboro ba won lo eyin kan ni oka elelo lowo oka elelo yen te ra tani ki se fi le ma lo dede tani ki jankari wo ma ba le se kini mo ni keba le lakojo kini yen da adua yin duro abati pari ni ke yo ke so sigbo so pe mo faye mi fọlọrun
2: mo faye mi fọlọrun
1: mi o ni pasan laye yi
2: mi o ni pasan laye yi
1: ma wa pe adua kan tori mori mo se so lowo mori enikan emi egbin be lare be ni mo so fo iwo sa so tele mi e ri bi o se ma lo se so pe iwo emi egbin
2: iwo emi edin
1: kilo senu aye mi
2: kilo senu aye mi
1: oye jade
2: oye jade iwo emi edin kilo selaye me oya jade jade jade jade jade jesu oluwa wa
1: amen
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: ami jesu
1: no we soke emi keji ti mo ri eja lewo sadi bayo lo o wonu agbo gede sale lo yen so pe emi sina
2: emi sina
1: jade lara mi
2: jade lara mi
1: oya ya ya ya ya ya
2: emi sina jade lara mi jade lara mi jade lara mi jade lara mi jade lara mi jade lara mi emi sina jade lara mi emi sina jade lara mi emi sina jade lara mi emi sina jade lara mi jesus oluwa wa
1: number 3 so pe emi sekuse
2: emi sekuse
1: jade
2: jade
1: aha kilode to je pe nigba telomiran se wahala lowo ota oni soro won ni gbogun ti tere se re ba dele to go on fe de ogun awa dide ni waju leyin eyin eniyan e pariwo pe ori olori ko ni gba se mi se pe ko luwa o jo nigba ti ri ayo yin ba de kama se fiku si olowo eyin eniyan e lo wa boy jeun ati sibi television ninu e o fi fola bo ohun e ma gbebo a oni se Friday program lose yi tora n lo si arugbojo prayer city iyen nikire sugbon Wednesday ose yi la o se adua tose yi aro Wednesday ni ke ma bo ago mejo aro a de gbe wa ago meji gbogbo eniyan a prophecy and solution ati deliverance ati gbogbo isegun olorun ni yo sokale ti gbogbo eyan de ro na bayo e ba nwa gbogbo awon ti won ni gbese lorun oluwa lo fe clear e ati gbogbo awon tara ni o lo fe tu won lara e ba npe awon akobi kan ma bo Wednesday ose yi a bo ni ke mu lowo ati sibi jeun gbogbo eni fe jere omo e atawon to fe ni isinmi dandan ni ori ofe ti de ka pade Wednesday ose yi tenikan ni ba so fun pe o le jere wa so fun pe iro lo pa so pe ma jere ogo mi ma si ra nugba o di aro Wednesday to ba ti de killer and conjunction side of a garage e bere pe church arugbo ojo le lo ni killer and conjunction yen lo ti bere arugbo ojo ni ofa garage ayo la pade la aro Wednesday ogun okuku ati agbara to fe dide loju ayo re yo teriba ni
2: number 4
3: yes sir
2: so pe emi
3: Alakisa.
2: Fire me in
3: it. Fire me in it.
2: Number 5.
3: Yes, sir.
2: Ejo pari wo mo kini o. So pe agbara egun idile.
3: Agbara egun idile.
2: O le gba so lorun mi.
3: O le da so lorun mi.
2: Fire me in it.
3: Fire me in it.
2: Hey, Oluwa ni omo iya meta kan gbo mi.
3: Yes, sir.
2: So meta ni boda. Mo ri iya kan na lo bi eyin meteta. So wari wo to ba gbo mi na to bi yen, iwo ni ko kejo awon aburo lo tabi ka buro keje gbon lo. E ja we ti o dari ile.
3: Yes, sir.
2: So pe agbara to ni mi o ni gbori.
3: Agbara to ni pe mi o ni deri.
2: Lati agbere baba ati ya.
3: Lati agbere baba ati ya.
2: Jade lara mi.
3: Jade lara mi.
2: Amen.
3: Amen.
2: Jesus.
3: Oluwa wa. Ami Jesus.
4: O tin believe yin je o tin affect liver yin te ba lo se test so ma so fin pe ni problem ninu heart ninu amen ninu gbogbo igba aya yi because mama feel weak feel dizzy
5: Benny.
4: Mama feel weak
5: Benny.
4: And feel weak Benny. And then feel dizzy
5: Benny.
4: Okay so now mo le ti ri ogogoro mo le ti ri oti let's on soke
5: mama
4: mu nisi bayi e le midele e le midoke bawo mimi se nlo
5: ko lo dede
4: mimi yo lo dede mo okay o la nso baba yin se oku ni won nkan ton ni a mo so mo re oku re ba afi ta ba pray kale to le ya oku re ni sin ba ta ba fi le nsin ta pray fun awon to rojo o le gba yin ba se kon fi le laarin 3 days ke won ti o sele
5: ara sir ara ara
4: mama kilo de te do leyin won
6: o ma mi ni
4: kilo se won
6: o ti na to mu na
4: e pa to fun jesu so ti ri nkan ta so so kini buruku ye o ti wa back ni eje o ti affect liver won o re lati nu mimi re o lo mo ko doke ko dele se ko so fun pe o re won ni
6: o nso
4: han
6: o
4: nso
6: o nso yen la se ni ko wale
4: le se ni ko wale ilu won na ti wa
6: eko
4: na ti wa bayi come here brother latori e di atelese liver ti n baje tori oti ti baje oti te de mu grade 1 ni eyin se buru to bayi mama da ejo ani lo mi arugbo ojo kan e sare but da yi tin lo okay ka lo le fun wa be ase ti baba ti omo ti emi mo ikuku o lara boda yi go e ma wo ira pada iwa ase kuki lo senu body jale stand up wo bo senku onu boji gba gbe mu le meje die
6: 1
4: tebi o tin

Aroko dare o lo gba ball eleketa wonu awon ni dede iseju 37 iyen 37 minutes niyan rawa gba ball omo bibi ile wa Nigeria na o ti ni afani lati ni bara omo ni go o ti ni fogosi lowo ta waye eyan ninu gbogbo idije o ipa gba ball aya lati igba to ti darapo mo won ni somo ta waye lati ni ipa gba ball wo fati niyan bi nkan se je o rawa gba ball atamatasi eno omodun marode Logbona 25 years of age ojo mo bibi ile wa Nigeria o le mejaye temi lo ni fere njoge o ogba be o dodo Lukman Ademola Lukman o je rawa gba bolu mo bibi ile wa Nigeria nenu iko gba bolu Atletico Madrid niyan omo ye ti bidunu re han be gbo se jawe pe Atletico Madrid labi olukoni

0: so irin lo ni gbo efon lo lodo kinun o na lo lolaju ta ban so nipa iroyin to debe debe ti nse aja arabuka iroyin to joju lowo ikoni nbe na ni ke yi si o e wo ni yan yan kile yan
1: iwo ma ba lo beyen bo se mi bola mi se
0: se awon yo e bi pe jo
1: ati Davido se bere
0: bo se bere no
1: eh ma tesi waju
0: ko lo ko dari ese je ni to ko ni ise re lo do mi re dododo
1: atupale iroyin
0: o tu ga te to ge bi ise re lati demo de 10.7 fm to ta ko mo le le lo ni awon koko timbe lapa abe kasare le sita fawon ololufe wa ti won duro re ngoro aye o are tinubu oro ajo isoko ore degbele africa o le gbe igbese to lekaki lori akolu mafojuka lejo to sele lori lede south africa lojo ni
1: talube down
0: are tinubu lo soro emi ko
1: emi na fe mu nbi ni are bola me tinubu o ti bere isimi olose meta o ti rin ajo lo sile europe
0: o da o be ni ba se o ma yawe nitori baba ro tejo tika o ye ka le ro to lore o mo yi o ni eyin omo nigeria e dupe lowo are tinubu fun kini iroyin bo
1: e wo ijoba apapo ti fohun lede won ni nita won ko si ifikulukun pelu iko agbesumo mi nje bawo lo se lo bawo lo se bo igba royin bawo ra tan
0: bi igbe kan se n kowo ti le ti igbe le mu kowo to giri gbegbegbe ni mo nbe o leye gomina Abdulrahman Abdulrazak koda te mo omo oye dupo gomina labegbe oselu apc ta ni soro be egbo ninu royin
1: ipinle Kwara lemi na wa lori eto idibo odun 2027 awon egbe oselu metala lo fe ta kongbo lasiko eto idibo gomina ni ipinle yi ineki lo yanana na oro be
0: won yi ati ju be lo le lo fani lati tete si lori eto domire dododo
1: ati pele iroyin
0: lojumo to mo loni oyin ni ojo aje Olorun oba tun wa se
1: Monday something
0: Olorun ojo aje to keyin ninu irin ajo osu kejo
1: ah it's a beautiful
0: ojo to keyin ninu irin ajo osu kejo o ri rhymes e lagbara kadupe eyin kadupe lowo Olorun aje confirm kadupe lowo oba Olorun abi to tun de mi ko wa wa si to mu pe ki irin ajo osu kejo de bi ade yi a si n gba ladura wi pe osu kesan September ta mu wo wa ire owo ire omo ire eku ti nse ba le oro oni o ma ba se de nikokan wa o ibi oni ba be lati olorun oba oni tun lojo aje a ma raje jeun a ma laje lowo a ma laje lapo a ni ba won laje lorun o mo di eni o ba laje lorun gbese temi
1: gbese something
0: ati iwo atawon ti won gbo wa ti wa ta ni le so Olorun oba daku dabo mata lari re sakata wa o English lo ba di lo to ni o do bi ipo ti lo ji iwe daddy mi e mo po mo ba tisha ni mi ayodeji ayola oloko mi omo ba tisha lo nke yin
1: o mi do layin ka je ni ajibade le mi je good morning
0: ona ejo bere sinimu iroyin oloko ka ejeje ki n koja lo sinu iwe iroyin punch are tinubu oro ajo ore degbele africa o le gbe igbese to lekaki lori akolu mafojuka lejo xenophobic ele ti o waye lori lede south africa lojo ni are bola tinubu lana ojo aiku nilu lori lede angola oni o ti se be o ti o ti fi oro to ajo isokan ele to je ti le africa leti lori oro akolu mafojuka lejo eyin o ti o waye iyan ni orilede south africa laipe yi gege bi are bi o se je ko di mimo oni ya jo ore degbe ile africa eyun africa Union o le deku debo egbe igbese to lakaki o iyen tako ni le Africa le South Africa iyen lori oro ye se ti e ba gbagbe akolu ma foju ka lejo yi o na ni o mu pe ki opolopo awon mo ile yi te mo awon mo ile Africa mi ke won fi orile de South Africa le o latari bi gbogbo nkan bi o sori lapa be are ni o wa nbere wi pe eyin adari ni le Africa egbe igbese to lakaki o iyen ninu eto ipade to je ti ajo ore degbe ile Africa ti nbo lona ninu osu kini odun 2027 ki esi wo bi oro bi o sori lori igbese o wa kolu eleti ile South Africa ti won gbe ohun are eni ti igbakeji re Kashim se ti ma sojo fun o ni o fi oro to ajo oro degbe eko wa si ero ajo oro degbe eko wa si ko Africa ni African Union to bi to lejo yen ni orilede Angola punch olo punch royin bodi o
1: e je kemi na o tun mu ninu iwe royin the punch the Guardian Tribune Nigerian Daily Post ati bebe lo gege bi royin se ti fun lede bi pe olori oko ka fata lorilede Nigeria are Bola Tinubu o ti se be o ti bere isimi olose meta re eleyi to je isimi olose meta eleyi ti o to si are lododun ninu agbejade eleyi to jade latowo olironlowo pataki re leka oro to lo bayo onunuga o kede awe yi ninu atejade kan to tari si gboro aye eyin lojo aiko o wa je ko di mimo oni are Bola Tinubu yo gbe rapa kuro nilu Abuja lana ode oni oni are yo gbe rapa kuro nilu Abuja iyun loni ti soju aje ti yo si rin ajo lo si ile Europe oni are yo kokko bale silu London iyan ni ile United Kingdom o te waju o oni are Bola Tinubu ni ireti wa wipe yo pada de sorilede Nigeria eyin leyin isimi eleyi ti o lo fun to si sese ko se wipe isimi awon yo tun ma fibe ma se awon ise kokan eleyi ti won pe ni working holiday o wa te waju o wipe are yo wa lati wa darapo mo awon iko olupolongo ibo fun eto idibo odun 2027 Daily Post ni we royin to post e la ro to yin
0: o de mo koja lo sojo po agbeworan gbe video te mo ojo po channels lapa bini se won ni isoro ni gbesi
1: igbesimu igete gangan
0: yo da fu o igbekeji are lorilede wa Nigeria ngba kana Atiku Abubakar ti se omo oye egbe oselu African Democratic Congress ADC o ti gboju aga o yen si igunle aye isimi eleti are Bola Tinubu ti ogunle gege bi Atiku Abubakar bi o se so o je kedi mimo oni bi are bi o se fi orilede Nigeria le na oni o dabi pe ki le jo ki baba ko si fi awon mo le le o ko si sa lo oni pelu bi ile Nigeria bi o se je wi pe an poju opolopo awon ipenija lowo ta wa yin oni ko ye ki are ki o tu so wi pe ohun o tu se be gunle aye isimi tabi pe o te te ko leti lo si ile okere eka ikoroyin jo ile ise agbon gbaworan channels onbe ni mo ti ri laaro
1: ti wo emi na ti se be mo tun ti si sabola miran ninu iwe royin Daily Post o jade loju mo to ni a le jo joko po ka ma wajo finu konu ka ma jo jiroro pelu awon iko agbe sumo mi o ni ko le sele o laarin ijoba ile Nigeria ati awon iko agbe sumo mi ta le ni to fu awon oro lede be minister foro ile okere asoju Bianca Odumegu Ojuko ohun lo fu awon oro yi fun awon gege awon royin iyen ni Luanda iyen ni le Angola o te waju ni bi ipade kan eleyi to je ipade awon olori orilede ile adunlawo o wa te waju o ni wi pe ona to gboro to suoju lati le fi gboguti isele igbesumo mi lorilede Nigeria ohun ni lati gbena woju won ka si segun won lati pase awon osise omo ogun o ni nipase bayi ni won mo wi pe oko ki je ti baba tomo ko ma laala o ni e wa le ma reti ka ma wa joko ka ma fowo ra won lori ka ma guyin atefo fun won ka ma wa be pe ki le fe o ni ko le sele laarin ile ye ati awon iko agbesumo mi emi ki mo wi o gbogbo egbogbo o di wo ninu iwe iroyin daily post to jade lojumo toni
0: nigeria tribune o ni iwe iroyin ti mo gbe mu won pe babaro ejo osika o ma ya le to ti olore na Omoye Oleyin omo Nigeria e dupe lowo are Tinubu fa won ise akose amaye jero eleti ko lelegbe o tin lo kaakiri tubo turo ile ye Minister foro ise ode nile wa Nigeria Senator David Omoye oni o ti ro awon olugbe ipinle Benue te mo ipinle Eboyi Enugu Cross River tawon apa Bumi kaakiri tubo turo ile Nigeria lati se be ke won gboriyin o fun are Bola Tinubu lori oti ojuwe gege bi awon ise amayederun to je akose eleti lo kaakiri tubo turo ile ye Omoye ti o rawo ebe yi wi pe ki awon mo Nigeria ke won ma dupe lowo are Bola Tinubu Close, only on your coco or on any no ebbo, eleti of Lady Laco, eleti o no she abbo, see in share a coche, eleti lolo, to get e doba a papo, yet a kiri e bule eboy, Benu Cross River, and no go gite ma wa e bule me, Minister, na your coco or she, a la ye or we pay, a retinobo. Oni o ti se opolopo ise iyanu lawon ilu wonyo leyin ti tori eleyi oni egbo e nilo lati se be ki a ri daju wi pe a dupe lowo are Bola Tinubu yi nitori pe opolopo awon eyan ni o je wi pe awon ere oko won ni o je wi pe iba ma sofun ni o do si je wi pe ikona kabo oko gan na iba tun je wi pe iba di akurete iba je wi pe are Tinubu ko se awon ise akanse na Nigeria Tribune oni o gbe iroyan laaro tuni
1: eje kemi na o tun se be ki nsi si obalamiran ninu iwe iroyin Nigeria Tribune to nbe lowo omo baba tisha gege bi aje leto idibo ile wa ajo inec won ti je ko di mimo won ni awon egbe oselu metala 13 political parties awon ni won ma kopa ni bi eto idibo gomina ipinle Kwara lodun 2027 iwe iroyin Tribune ni won se akojopo iroyin ipe oruko awon oludije ti won ma dije lasiko eto idibo awon won je ko di mimo ipe se ri egbe oselu APC eni ti yo ma dije labe egbe oselu awon ohun ni onimo era Yakubu Danlodi Saliu eni ti o je oludije sipo gomina labe asi egbe oselu APC won ni ohun na ni o tun je abenugan ni ile igbimo asofin ipinle Kwara nigbati Bello Mubarak Saliu ti ohun je igba keji re won ni se wa ri Bello Mubarak Saliu yi eni odun 39 ni 39 years tan bi nilu Mina ipinle Niger olokowo ni se se wa ri egbe oselu PDP awon na yo ma kopa ni bi eto idibo awon leni ti o je oludije labi asi egbe oselu PDP ohun na ni onimo ero kalekawu ajo di mimo ipe igba keji ti re ohun ni Reverend Colonius Ifawenu won wa te waju ati awon egbe oselu ti won lo bi mokola miran ni won ma ta kongbon ni bi eto idibo gomina ni ipinle Kwara Nigerian Tribune ni won salaye iroyin be
0: o de akojo ti pe mo te ni olo spasi ipinle Kwara ti alagba bi je ki sare gba ipinle omoluabi ihun ipinle osulo o a kowe apapo egbe oselu APC o se abewo si gomina Ademola Adeleke loba ki o wi pe o ko rire jawo olupori atudi yan sipo eleti o wayo laipe yi akowe apapo egbe oselu Progressive Congress nile wa Nigeria Senator Surajudeen Bashiru lana ojo aiku oni o ti lo ri se abewo si gomina ipinle osun eyan senator Ademola Adeleke nilu osogbo ti solulu ipinle osun ninu foran video eleti o nbe loju opo ayelujara at na eleti enikan ti o ko re je ayeku to ti o pe o soju opo ayelujara ohun o be ni won ti se afihan Bashiru eleti di e ma awon ikan ekan mi eleti o jo ko woni o iyan pelu re lọsi ofisi gomina ohun nbe gangan ni o je pe gomina ti o tin fi emi imore re han iyen lori bi o se je wi pe di o se je pe o njawe olubori eto idibo gomina eleti o waye na bakana ni eni tin se akowe apapo egbe oselu apc na o dupe lowo gomina ohun lori bi o se wa sibi eto isiku iya re el gaga bi o se je ki o di mimo re bashiru ni o gba wipe wipe kini e lo sinu iwe iroyin punch ni tutori ijoba akoko eja lo seka kulo abibo ni kapu kapu oda ko si wahala e ja de ka ipolo oja ba ba de lati ka ipolo oja ma ti waju to mi re dododo
1: atupale iroyin
2: Ferobina ion ake the good for your body she you yeah
3: Wake up, feel strong, feel free with Ferobeen. Iron for you and me. Ferobeen is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferobeen, the ideal blood builder.
4: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún, àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Ti ki je ko jafafa leyin unje ma gba ibale inu laye lati je gaba ojo re gascol antacid yo pale inu kikun mo kiakia tara ri o si pada bo sipo logon ase lona marun ototo olomi ton benu sore atoni koro jije gascol ise re da owo ri ogunpa ko si soro lati ri yan itura yan igboya gascol antacid o ti wa kakiri ile itaja ladugo re gascol antacid itura kiakia pẹlu alafia ile ise Fitzin healthcare plc lo se
0: to mi re dododo
1: atupale iroyin
0: o de ka bo pada lati ka polowo oja wa ka ma te waju
1: aje mu lati nu iwe iroyin daily post o jode loju mo to ni
0: oga e
1: pe o se du pdp nipele kwara won ti taku agbe kale owo ipolongo eleyi ti won gbe kale gege bi egbe oselu ohun ti joko di mimo won ni owo ti won gbe kale lati owo ajo kwasa ipe ki won ma san lori owo ipolongo go fun oni ti o ba se ipolongo patako ipolongo ta mo si political campaign advert won lo owo yen lo laarin million meji si 100 ko million you between 2 million and 100 million naira gege bi egbe oselu pdp ti se filede won lo owo yi ti poju won ni kilo de won ni owo yi ko se dede be ko se dogba dogba la lori agbe kale ye egbe oselu pdp on wa je ko di mimo on ni agbe kale owo te agbe kale ye o le mu ko nira fun awon egbe oselu alotako lati ri owo se eto ipolongo ibo saju odun 2027 egbe oselu pdp ni won fi oro ilede ninu atejade to jede yen ni ojo aiku atejade awon owo ni won fi lede gba ti owo eni ti o je alukoro fun egbe oselu na olusegun olusola adewara egbe oselu pdp won wa je ko di mimo won ni egbe oselu yi ati awon oludije awon otawa gbowo yi o 2 million si 100 million lori pa won se polongo eto idibo won ni o ti poju ko bo fi mu be won ni bawo lo se je bawo le se pin bawo le se bu ti owo yi fi po to baye gbogbo e gbogbo e o di wo ninu wero ide ni post jale lojumo to ni
0: oro gbogbo lori owo ni o le je ko je lo sinu iwe royin punch mo ti wa leyin re baye re aja bi gbe kan se kowo ti leti gbe lemu kowo togiri gbagba ni mo nbe o leyin gomina abdurrahman abdurrazak lori eto dibo emi ko o fara bale let me die before you see me
1: I want to
0: cover
1: you
0: you cannot cobalize me olorun ni ku onba ani ti o je omo yedupo gomina ngba kana ninu egbe oselu social democratic party pdp lodun 2023 akim lawa oni o ti tun pada fi ifaraji re han yen lori atije olooto si egbe oselu all progressive congress apc saju eto idibo apopo odun 2027 lawa ti se omokunrin olugbe gomina tele ri ni ipinle jete pele kwara eyin Muhammad Lawan oni o se alaye oro ye eyan lo pin ose onilu ilorin tin solulu ipele kwara nigbati nkede atileyin re fun gomina Abdulrahman Abdulrasaq te mo omo yin dupo gomina labe egbe oselu a progressive congress APC Yakubu Salif Daladi ikede oni o waye leyin osu je eleti Lawan ti o pada sinu egbe oselu APC na eriti o je pe egbe oselu SDP oni o ti se be dije dupo gomina ladun 2023 punch olo punch iroyan bode laro tun ni yogunburu
1: ibo le ti rawon oruko te gbe jade yin awa o mo won ri o egbe oselu ta mo se Nigeria Democratic Congress NDC won ti se be won ti fesun ko egbe oselu won ti fesun ko ajo eleto idibo ile wa kilo de to wo mi won ti fesun ko ajo eleto idibo ile wa ineki yi pe won yo oruko awon oludije awon iyen lasiko eto idibo odun 2027 won ti yoruko won kuro won wa fi paro awon oruko miran eleyi ta won odamo ninu egbe oselu awon egbe oselu ta mo si NDC ni won fo won ara lede iye leyin igba ti ajo eleto idibo ile wa ineki ti won se agbejade oruko awon oludije sipo sipo iyun ti won dije si ipo ile igbimo asofin lawon ipinle iyun lana ojo aiko eni ti o je alaga apapo fun egbe oselu NDC asofin Moses Cleopas Zuwohe o wa te waju o nigba to fo won re lede o ni awon oruko ti ajo ineki gbejade won ye o fe jo wipe ipetepero ajo na ni lati le fi se egbe oselu NDC ni jamba saju eto idibo odun 2027 o wa je ko di mimo o ni igbese ti won gbe yi o le mu ti ogun logo awon letileyin egbe oselu na ki inu won ma dun o le sokunfa ipinya o si le sokunfa gugudu ninu egbe oselu na awon oruko te egbe jade yi ibo ni family house won ibo leti ri won awa o mo won o egbe oselu NDC ni won pariwo toto to be gbati nu iwe reyin deli
0: kin beri bi o ba pe se Olayinka Ajani Ajibade nbe nbe fa
5: president
0: she legacy iwe iroyin daily post bigba omo lewe mo kan ti oluko re nbi oni iroyan ti nowo ke lapa bi tin pe kota egbe oselu abga won se be ko gbogbo ipo alaga ijoba abile te ma awon councilor eto odibo ijoba abile to waye oni ipele Anambra won ko tan egbe oselu All Progressive Grand Alliance abga ni ipele Anambra oni won ti jawe olubori yogonboro ninu eto idibo ijoba ibile yen to waye fun ipo awon alaga ijoba ibile to to mokan le ni ogun yen ni ipele ohun bakan na ni egbe oselu ohun ti won tun jawe olubori ipo awon councilor na won odu toto otale loduro ati mejo 362 iyen ninu eto idibo na ti o waye olojo abameta alaga ajo eleto idibo lominira ni ipile na arabirin Genevieve Osakwe oni o kede faseti awon oroyin eti o si je ki o di mimo wipe egbo awon orin kenewe esi idibo abajade re eleti o waye iyen lojo abameta iyen gagagan lawon oludije ninu egbe selu All Progressive Grand Alliance abga ti won fi jawe olubori daily post olopost iroyan si leti
1: ewo aje kemi na woju opo channel si la awon osise omogun ile wa labe operation fountain yama won ti se be se pupo oko gbogi ogbona gbongbo ninu awon iko agbesumo mi nipile kasina awon osise omogun won je di mimo won lawon oko se pupo oko gbogi ogbona gbongbo iko yi nikan awon tun ri awon ohun ija oloro awon okada awon ri igba pada niyun lasiko akose ise eleyi ti awon be fi fo ilu ipinle na mo kuro lowo awon iko agbesumo mi won ni akose ise yi lo waye iyen ni ojo aba meta ojo kokodi ni ogbo osu kejo odun ye won wa jo di mimo ipe akose ise yi ohun ni awon se lawon ojuko eleyi ti won ti momo awon iko agbesumo mi nijoba ibile montanzu ni ipinle kastina won wa te waju o won ni wipe igbese ye ohun ni won tori sita lasiko ti won so won kede awon aseyori won ni bo ti da je wipe ise pupo gbona gbongbo iko agbesumo mi yi won ni ko wa lowo laso bi ko se wipe o ni se pelu idoju ibo yara eni tori wipe bi awon se nse koba lapo do tawon ohun na lawon bi na nse koba lapo do ti han sugbon won mo wipe bante o file ko jo fali
0: beni o yato sira
1: won ewo oju opo channels ni mo ti ri
0: leadership nbe mo ti ngori wo iroyin o yo gomboro be won ni eni ti o ba so nti eni ko se ri ni
1: oju re o ri what somebody never see before
0: okay your da for phone glitch to lun ile ejo o so awon odolagba merin kan ti won je okunrin o sewon odun merin din ni ogbon lori chiche fayawo kiko wole lona aito ogun oloro tu amadan ele ti o ti o to bi 1.2 tons ni o oni dajo akitayo aluko tile ejo giga to je ti ijoba apapo to kale silu eko oni o ti sa kokorulaya morun awon odolagba ti won je okunrin merin o to si sowo si ewon odi o to odun merin din ni ogbon iyen fun ti se fayawo na gogbi oloro ta mo si tramado ti iye re to bi 1.2 tons ni woni awon eniawi lo ko won je kabiru jabir ti o je omodun metale ni ogun Abdullahi Abubakar omo odun meji le ni ogun Muhammad Nu omo odun meji le ni ogun bakan na ni o te mo Abdulrazak Mustafa omo odun meji le ni ogun ni won ni oni dajo aluko oni o ni pe egbo e lo re ma jewa iyen ni ogba ewon o leyin ti awon eni awe ti won rawo ebe wi pe awon o awon jebi ninu eso toto ele ti won fi kan won latowo ajo ele ti ngbogun ti ilokuro gbogi oloro ni lewa Nigeria lapapo won pe jabi te mo Abubakar oni won so si ewon odun meje leni koko won lori kiko tramadan ti o je ojile ojile legbeta kilogramu odi meji o iyan 638 kg tramadol nigbati nu o Mustafa awon na won so won si ewon odun mefa leni kokon won ele to je pe awon won te ni eyin o tin bi meta ni kg 600 tramadol ele ta won ko wole nti won leadership ologbe iroyan bode laro tuni
1: wa so pe wa un pepe soup
0: e wa un pepe soup in mo ri ni in mo in experience
1: ni aje kemi na mo lati ni we reyin de deposit ki ma fe le ise ase ka gbe abaloye gege bi owo ajo lopa ipinle oyo o ti ti awon merin kan won ni awon merin won yi ni won fi esun kan bi pe won fe ji oko la kegu ta mo si truki o ji gba ni ipinle oyo ajo lopa je ko di bi mo yi pe ri awon merere to wa te yi awon ni won ti n do wahala le ti won ti n yo awon eyan lenu iyen ni ipinle oyo ati ni ipinle kuara gege bi ajo olopa se fi ore ilede lati pase eni ti o je abenu gan won ti o je agbenu sawon eyun olayinka ayan lade won ni se lawon merere yi ogbona gbongbo ni won ninu ka ma da awon eyan lamu eyun loju ona ati awon iwa ibaje iwo daran miran daily post lo so di mimo
0: oda ki paso mi o ma soro ju ko lu fi mo mi o fi mo bi mode ninu weroyin vanguard faku faku ni won pe o kete boru mo won akogujalu bandi bandit lọwọ o gẹgẹ bi ile ise olopa bi won se debo akọlu wo ele ni opopona masose guso si foto yani won si dola awon mesan ti won je eyan ile ise olopa ni ipele sanfara oni won ti se be ti won ti debo akọlu ti ba waye latowo awon akarambani akogujalu ta mo si bandit o ni opopona masose guso si futa ni ile ti o je ti ijoba apapo ni ijoba ibile safe iyan ni ipele ohun won ni won si dola awon eyan mesan ele ti o je wi pe awon eni bi na ti won fe ko ni gbekun o inu we royin vanguard oni iroyan nbe lapa be ka gboriyin fun awon omo ile ise olopa fun ise takuntakun yin oda ka ma lo si abala lameto ah sugbon ko to di pe a lo sa abala lameto a ko kiri oja oja nbe lori igba o ataja ah sugbon lameto wa tin be nbi alaji ni won ta ba nso nipa ogbontagi akoroyin lele wa nigeria ti ma ka kire tubuturo le agbelaye agbenu so nkuro loro won an so nipa alaji abayomi akinlolu akin e ka bo sugbon ko to di pe e salama sawon omo naija e jade e ka polowo ojana

0: ife mi
1: oko mi
0: se o ti fi egberu lona 300 naira yen ranse si mummy fun itoju ara won
1: mo ti se be gege
0: ati egberu lona 300 naira fun owele eko alabi
1: mo ti fi ranse
0: ati egberu lona 100 naira fun owo moto yen ko
1: mo ti se iyen na
0: o ma ya kokan
1: be ni o ile ifowopamo ti npf microfinance bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
0: gbadun awin owo to ya kokan ifowopamo to dara ju eto ifowopamo lori ero aye arara bi asa ti o ni ifowosoya ati ise sinsin awon onibara ti o le gbekele te *7717# lati se account pelu ile ifowopamo ti npf loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori google play store tabi app store
1: be ni tete yara lo si eka npf eyikeyi to sunmo julo ki o si ni iriri eto ifowopamo to rorun
0: ile ifowopamo ti npf lati mu ki igbesi

0: to e ka bo pada si abala lame to
1: eyin
0: to wa won ti wa ni ikale ba wa ki an rade
1: mo ki olotu lokunrin mo ki olotu lobirin mo si ki gbogbo eyin ti e n gbo wa nle ajinde ara o mo je o
2: eso a sare ma mu awon koko ele ti nbe ni waju wa laaro toni
0: akoko ohun na ni ti egbe oselu metala ti ajo ina kikede bi pe awon ni wo ma takongbo ni bi eto ibo gomina ele ti yo waye ni ipele kwara e si ri wi pe ba se nwo egbe oselu apc ni pe won ni awon kudie kudie labenu na ni egbe oselu pdp na ni awon na ni awon ti won sugbon ni bayi awon alaabi ti wa so wi pe je ka ma se kini ni ka wa alaabu ki a woye wi pe ibo la nlo lasiko eto ibo to nbo lo na unje ni bayi ta ni egbe oselu metala ti won fe didi kide ni pe yo je egbe oselu wo le le pe awon ara ilu yo ni fe lati se atileyin fati pe kini yo je awo mo ti won wo lati fi yan eni ti won dibo fun se egbe oselu ni abi olodo ni ni awo lati pe to dibo 2027
1: e se won lotu lobirin ni ipile Kwara abi egbe oselu ti o wa ni orilede yi lowo lowo ti ajo tin foju to oro eto idibo ti won pe ni INEC ti won ni iwe won lowo meji le logun ni e ri pe metala ni won ni na gbe omo oye sile ni ipinle Kwara ta ba o aha metala yi na awon ti a le so wi pe won fe gba ball ni toto ti se wi pe won kan fe sere legbe ori papa ta ba wo won na won ju bi merin alakoko egbe ti o se joba lowo lowo ti won pe ni apc elekeji egbe ti o je kan ninu awon egbe ti won si ni joba sugbon ti won ni awon ero ti o ti se oselu ti petersin ni to ni awon ti won ti won leyin ti elebo n pe ni structure PDP to je wi pe be ni idile ti gbogbo eyan ti mo pelu oselu ti se adota odun to ti suma adota odun idile Olusola Sadaki ti omo won to Bukola Sadaki to je olori won nibe eleketa egbe ti won pe ni ADC to je wi pe nibe lati ri gomina ana Alhaji Abdul Fattah Ahmed ti a ri eni to tun gbe to je omo oye won ohun na ti se commissioner o ti se eni to to lo si ile asoju sofin ni Abuja yato si yen egbe na won ni eni to je alukoro won ni gbogbo orilede patapata omo Olorin ni ou na ti se commissioner o ti se minister o ti se gboru awon ti awon o na je ni ti won mo egbe kerin ta le so wi pe o tun sumo won o na ni egbe NDC nitori wi pe eni to je omo oye won ni Abuja eni ti o ni awon ti mo ntele ni alakoko gbogbo avita ba tan ara wa loku awon to ba je omo ile ibo ti won ba wa ni Kwara ti won ba lo ti won ba fe se kan awon obi tegbe won ba lo ti oloye Peter Obi ba lo won fe lo sibe o si tun lawon odoko kan na ti won je pe oro siso re ati ti mo wi to ti je ki won tele to je pe ibi e so ta fi le fi egbe NDC kun ni ye pe egbe merin la le so wi pe egbe to je wi pe awon eni o foju si lara pe o se se ko je omo oye won ni yo je gomina
0: oda inje ki wa le lewe pe awon egbe oselu kere to ko je lewe pe won ni ohun ta n pe ni chances lasiko
2: anfani
0: lasiko idodibo ti o n bo yi abe lewe pe awon egbe oselu won yi won ko wa nbe ni ki le lewe pe won le se lati fi le wi pe won tubo gbowo mu lasi ninu awon eto ninu awon egbe oselu ta lori Nigeria
2: ka jo ele mo tori akoko wa awon ka pe awon egbe oselu bi merin ti emenu baye pe ibaja awon merin pere lo wa ko ma si awon ti o jo bi pe o tun be pe awon kan nbe to je pe be ni pe won fe ba ibo je ni boya awon egbe oselu mi ti won la kaaki ni

0: party wa constitution party wa but awon eyan ku gbo won gburo won awon na si da mo ara won ibi ton ba ti ni kan se boya ni to dora ri bi kan yo kan mu bi kan o na ni bi o si ri mu o tun soselu re lo lonu se ri awon egbe ti a ro bi pe won si ni awon awon si lara awon ti a le kakun ko ri be ko si nti o wulo o da to ba di e mo wo kankan ti mo saba sele ni orilede we ko iselu ni idalu ti ibo ba ti sunmo e ri tani kan yo ni o da o ohun ti kuro ohun o se mo sugbon gbogbo awon to ye ko dibo fohun ka lo dibo fun eni bayi se mo pe kan gba pe eyan metala ta ba mẹrin kuro ti gbogbo awon to kuro to ku ye to wa so pe awon kun enikan se mo pe ara do mo wo ah o da bi pe ibi tin kan fe lo re o gbogbo won lo ni ti won se a to a de le so na nigba mi e fa ma jabalu ewo to sele ni Eko ni odun 1991 to je wi pe awon omo egbe SDP ta lo dibo fun egbe NRC ti Otedola fi di gomina to ba je wi pe Otedola ti wo pe awon oku lero se to wa ti o fi ara si ti o lo se awon pade pelu awon ti won binu ba lo se fe di gomina ko si bo se fe ko ito Eko loni o ma ko pe oloye Michael Otedola o se gomina ko si egbe ta le so pe egbe yi ko wulo gbogbo nkan lo wulo gege bi ara eyan ko si teyan le so pe ko wulo lara be na gbogbo awon oro to ba ti je wi pe ijoba wa ara wa ko si en ti ma so pe eleyi o wulo eleyi wulo o ko je wi pe a le so wi pe ah ba se nwo yi awon eleyi won ni nkan ton le fi dana ton ti ni sile awon eleyi won se ma lo wo eni to ma ba won gbe koko obe gbe sibi gbe gbogbo eni so o tawon eyan ma wo ni pe ta lo ni owo ta lo ni ti won to le bo npe ni structure to je wi pe te ba lo ni okay ni Kwara nsin ijoba ibile mẹrin dilogun lo wa to je pe e lo si kan e ri awon eyan be to je pe ninu eyan eyan kagba pe eyan adota lo nbe lu yen lo nbe ijoba ibile ninu won e ti ri bi eyan mewa to daruko mo egbe kan e ti ri pe ah won le yan bi te wa ri kaakiri kaakiri gbogbo ijoba ibile won na pe ni structure awon egbe wo lo ni structure egbe me egbe meji meta la le so pe ni structure atun le fi kankan o le je merin sugbon ko si egbe ta le so wi pe egbe yo wulo ta ba fe dana gbogbo igi na la ma ko si ti ina fi ma njo dada ba ti fe
1: ah o da a lo si eka polowo oja ah ta ba pada de oro ta nje lenu yin ibere kan se n ta wa ta se n ko mi pe ah pelu yato si awon egbe oselu merin ti a menu baye pe ah a se wo ah kawon ara ilu ki won wo ju pe egbe oselu ke bi omidan se so lekan pe a ka wo koja egbe oselu ko je olodo ni personality o lawon ara ilu yo dibo fun ju pe a wo awon egbe oselu bi merin eleyi te menu ba pe won lami laka yi e ja de ka pelu oja bi a ba pada de e ba wa fesi lori eleyi eyin ara le e ma gbagbe e le fi ateranse ma sowo si wa loju opo WhatsApp 0913 655 6864 e le darapo mo wa loju opo YouTube na
2: e tete si ikede pataki yi eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon akosemose ti won moju ileja nipa eto itoju oju lajo Benjamin Franklin Foundation seto itoju oju fawon eyan leyi to nlo lowo lowo nilu Ilorin ati agbegbe re lati je anfani eto yi e o gba kaadi foruko sile pelu 500 naira 500 naira leyin na ni o ni anfani si itoju aisan oju gbigba ogun te mo awo oju ta mo si medicated glasses lowo ti ogun ni lapa ibi ti eto yi tin waye ni Olalomi Hospital to wa ni agbegbe Stadium Road nilu Ilorin ago meso wuro si merin role lojojumo ni eto yi fi waye o fun ekunrere alaye

0: Diamond FM. E baye gbadun yin lo je wa logun.
1: Aseyori ati iwa ni Femi Igbekele han nu eni pe awo ni ton kaju ifokan to awon ni gbogbo omo bibi ipinle Kwara ni nu sijoba Gomina Abraman Abrasa ti won fin gbosu barabande fun pe oku omo se lati wa mo gba pelu aridaju ide abali ti won fi sagbekale okonbo ki gudugba eto lori radio eyi ti won pe ni ejiri ewo o ejiri ewo ni bi ta ti ma sagbeyewo on ti ijoba gbese ni ipinle Kwara ejiri ewo leto ti o ti ma pabi yabidu kokokokokoro lori awon aseyori ohun mere mere ti Gomina ipinle Kwara Malam Abraman Abrasa ti gbese nu sijoba re abalele keje labala sero ni nibi ti awon olugbo yo ti ma pe wole lati bi de oro mule lori ohun ti atoku ti so nipa ise ti Gomina Abraman Abrasa ti se ti be lori abibe ko kajo fuju lami to wo eto yo ma waye ni
2: Diamond FM 88.7 gbogbo ojo Monday ago 11 la sa ago 12 la wakati kan gbako
1: nibi ti o ti ma ba

0: sí. Bó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ a kì yín lẹ́ẹ̀kan sí a kì yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa o tá a pè yín ẹyin rí ẹ o mo kì yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọlọ́run belédùà náà lọba tá a mọ wárí fún torí pé òun lọba lè wí lè ṣe gẹ́gẹ́ bá a ti ń bá a mọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí orílẹ̀-èdè nàìjíríà n ti ń tẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ pọ̀pọ̀ sìnsìn nípa ètò ìdìbò ọdún 2027 àjọ inec tí wọ́n ń ṣètò ìdìbò lórílẹ̀-èdè nàìjíríà bí ìgbà tán ti sójú òpó lẹ̀ wọ́n tilẹ̀ gbogbo aya ọba pàápàá jùlọ fáwọn tí ó dìbò gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà àtàwọn tí ó dìbò sínétọ̀ àti asòfin làálàá kó kòkòrò kẹ́kẹ́ kábíyèsí ẹlòmíì sábà ráhùn olóṣèlú ń dèdè àsìkò yìí torí pé wọn ì lójú oorun àtìlétílé àtọ̀dẹ̀sọ́ọ̀dẹ̀ agbègbè ságbègbè káàkiri wọn mọ̀ lọ́gbọ́ ni oníkálùkù ọmọ ń ta ọjà tó ní ń gba rẹ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ibi tí ọ̀rọ̀ ọ̀run ọ̀bẹ mi lẹ́dùn àríyọ́ ọjà rí sọ̀kalẹ̀
1: sílẹ̀
0: mo kì í ẹ mọ̀ jẹ́ ń bọ̀pọ̀ lọ sílé olóró lọ títí torí pé àwọn àlejò kan tún ti wà pẹ̀lú wa lórí ètò n tó dá lójú ni pé ẹwà tó mi ara ìwọ kọ́ yìí tá a fi máa wọ December àlejò ọlọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan la mọ̀ gbà
1: kódà
0: ẹ jẹ́ ń ṣẹ́bẹ̀wò nínú kàlà àti gbọ́pọ̀ ẹ jẹ́ ń gbé látàpá ẹ bá ń kí gbogbo adé kẹ bá dákọ̀ ní.
2: Asalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatu.
1: Wa alaykum salaam.
2: Orúkọ tèmi ni engineer Ọba Ọmọbọ́lájì Abdulaziz tí mo jẹ́ coordinator fún Kwara Central Transformative Youth Movement tá ń pè ní KCTYM. Mo fi dídá àsìkò yìí kí bàbá wa ọba lùú lọrin ká lè ṣe wà lọ́wọ́ ọ̀yà àsìmúkàmínà náà kọ́nà bá a ṣàlékún àlàáfíà fún wọn. Àfàsìkò yìí kí Sadao Nangiri of Ìlọrin, the executive governor of Kwara State, chairman Nigeria Governors Forum, and Sadao Nangiri of Ìlọrin, bàbá wa sẹ́nítọ̀ lọ́la pẹ̀lú ògùn ọlọ́run a ṣe ṣéwù fáwọn náà ṣéwù ọláwù yà sí mọ́kànlá àfikúrí àkùsọ̀yẹ́ kí gbogbo ara lè pé assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu.
1: Wa alaikum salam wa rahmatulahi.
0: Tó náà lẹ ti gbọ́ yìí ẹni tó jẹ́ coordinator engineer ọba àwọn náà wọ́n ti kí ara lè ẹni tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn náà ẹ̀yin náà bá ń sálámà sára lè òkè bá ń dákọ̀ ara yín.
3: Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu. Orúkọ tèmi ni Rẹ́bù Sadu Afis Osuyemi tí mo jẹ́ convener fún KCTYM Kwara Central Transformative Youth Movement.
0: Tọ́ ẹ káàbọ̀ coordinator. Bàbá wa ẹnikẹ́ta.
4: Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu. Orúkọ tèmi ni comrades Ishala Zikirullah Abdulaziz CC tí mo jẹ́ deputy coordinator fún KCTYM láti asa local government.
0: Deputy coordinator ngba mo ri mura yin ti mo ko fi wole ni pe a be ye stags ustasa
2: afa ni won
0: mo te ngba mo ko ko ibu le ke o ni ba re ku tesu ba ni be a le pe bolo be tin wo yi diary o won lo ni le mo
2: ayi ni won
0: ayi ri gaga to a dupe bolo ta ba de bi se bayi na la se e je ngbe lati odo engineer Oba tí wọ́n jẹ́ coordinator.
4: Naam.
0: Orúkọ tẹ́ ẹ dákọ lẹ́ẹ̀kan ẹgbẹ́ òun kí lẹgbẹ́ òun dúró fún gangan.
4: KCTYM ni abbreviation rẹ̀ tí ń jẹ́ Kwara Central Transformative Youth Movement. Èyí tó dá lórí ni pé àwa ọ̀dọ́ Kwara Central. Tí àwa pè ní Transformative Movement. Tó dá fún ibi tí Gómìnà Abdulrahman Abdulrazak ti wá àwọn ọ̀dọ́ ọbẹ̀ adúró tán fún ọ̀dọ́ fún gómìnà fún gbogbo APC candidates.
0: Torí bí ti ń gbọ́ ẹ̀yin KCTYS tẹ́lẹ̀yìn ọ̀dọ́ Kwara Central fún lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú
4: APC
0: ẹja kò lákòyàwó kọ́ máa di pé nígbà tẹ́ ẹ là ń engineer
4: bàbá
0: tẹ́ ẹ jẹ́ coordinator yóò láwọn àfojúsùn yín yóò láwọn èròǹgbà yín àti pé kí ni ọjọ́ ọ̀la tẹ́ fi wò pé ọ̀dọ́ bẹ́ẹ̀ ti kóra ń jọ yìí tẹ́ fi wá wò pé ẹ ti ń dákọ sínétọ̀ bẹ́ẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ o sì mọ̀ pé ti ní ọmọ òye fún ẹgbẹ́ fún gómìnà ẹ tó wà ní gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbà kò tí ìbò lábẹ́ gbèsè kí ni àfojúsùn tẹ fi wò pé ókè o ẹ̀yin ọ̀dọ́ ókè sí ti ṣe à ọ̀nà báyìí láàrin ti gbogbo o fi jọ ti o jọ ra
4: ah se ri lati jọ ti an ti bi awa saye o ma nko rin kan you tadi leaders of tomorrow o ma nko ni ah ma ah re practically bye
0: I mean, I've been late. We set on la to the one we set in Tuesday.
4: Yes, set it Tuesday.
0: To, okay.
4: Ojo la pe e future.
0: Okay.
4: Amo aye malam Abraman Abrazak. Lati oni ta onko la aye John aye won lati reality e.
0: Okay.
4: Ta reality si an bere latara awon odo ta mo ti won wa nipo. Ta mi to fe lopo mi.
0: Okay.
4: Eni to wa se wahala won fun wa te pe nkan ta n fe ti gbo lataye John to se fun wa governor Abraman Abrazak
0: okay
4: to wa je ka won odo bi awa bayi na janfani re bi right honorable speaker engineer Faliu Yakub Danladi bi ruka asi tu bi commissioner for energy bi honorable ko wi olodudu a nbo wa be o
0: okay
4: tan wa gbe asi be gbogbo kin trend yen bo se nlo ohun o wu wa ko ma lo be ki legacy yen ma lo be
0: Okay.
4: Vision ti wa nu.
0: Okay.
4: Aim wa nu.
0: Okay.
4: Objectives wa lo po.
0: Okay.
4: Aim wa yo kana ni. Legacy must continue with youth leadership, youth inclusion and the legacy of Mala Abraman Abazaki. Ise dada tan se o gburo continue to je ki gbo afonja ta ponu pe ijoba yi o o gburo ma tesi waju ni.
0: Oda. Comrade engineer Oba.
4: Naam.
0: Ti eje ko nilo case ti wa e. Ko ni pe yin ku lodo yin.
4: Eh.
0: Awon ka ma ni a ngba ti won gomina yin awon odo o gege bi epo ania won less students muna celebrate 13 law commissioner 13 study ngba commissioner wa ni e fi lo keko re abi won not say say oponopo awon odo yi mi won ti say esro pe n je ki dagba soke oba lu looto
4: ah seri idagba so si pe dagba soke n balu o tun je awukose
0: okay
4: fun awon other states at other country ipe iwu ti governor kan se ni Kwara state yo awon na nse
0: okay
4: yato si pe dogba ba lu rapidly idagba ba ilu ti se kekere
0: okay
4: se ri right honorable speaker Jina Sali Yakub Danladi is a divine project
0: as how
4: divine
0: divine
4: yes
0: this is a design divine
4: se ri divine ti mo mean ni pe ogo ni anu olohun ba wa latorun ni
0: okay
4: o se ba gbo wa na wa
0: okay
4: amala si ko yi bayi leadership won ke se ko wa accidentally
0: okay
4: ke se gbogbo ya won se mistake abi kini kan
0: e sa sa wo
4: iyan wa ni Kwara State House of Assembly fun o ti do won ti podu keji bayi
0: oh ben
4: kan wa pass bills to je bill ara ti won fun ra won ti won pass mo gbo itele to kan bi bayi last week tenikan so pe speaker won kina se gan a so nbe le ni
0: eh awon bere ni ni
4: won so nbe no ye kini te won ni awon baba pupa ni
0: awon ko ya won
4: awon baba pupa
0: e fi yun le ati baba dudu a ko ya won eyin te wa mo eye yen salaye
4: ki o je pe at the age of 34 years o je speaker yen ko mo ni private members bi to je ti won gege fun ra won
0: that was bon je speaker
4: ya to ye be ni
0: okay
4: private member bi sta won gege wa se fun ra won nisi ba se soro ya ti executive bi ati o ti won 23 bayi
0: Latodo
4: Kwara State of Assembly led by right honorable speaker Engineer Sali Yakub Danladi. SYD lo je ki oju awon State House of Assembly la si pe e je ka won na mo gba grassroots mobilization fund ka won na mo dele yato si pe won sofin e wa ri barista Obamagaji won se solar e ri honorable Ariola won se bohu e ri honorable Alaja Tudun e ri gbogbo won
0: Ariola la wa ni opolopo gba
4: opla wa nu so gbogbo won wa nse ise
0: okay
4: grassroots mobilization fund the initiative SYD right honorable speaker lo gbe wa pe okay e je ka mo se nkan bayi
0: okay
4: that is one two one pekini kan ni there must be a collaboration between the executive and legislative ti progress ba fe balu awon gbogbo awon baba pupa ton we radio nsin won fe je ki ti erin ateri kan ba nja koriko ni yo je won fe je ki governor Abraman Abrazak ati SYD right honorable speaker won fe je kan gbora won ye so that ni redevelopment ta rin Kwara nini gbogbo ona ti governor ba gbe lo pe a fe approve kini yo ba wa se o ka so na wa o ka se lewe wa o ka se bridge o ka se gba ka sa wo won fe je ki speaker ma buwo lu pe ko ma se se so that gbogbo fi ma daru won fi ma oro so won wa ni tan ba ti gbe wa fun speaker won lo won buwo lu speaker wa ronu debi pe speaker na ba Kwara ni bi ti Kwara wa lana pe gbogbo awon ya wa awon arugbo ikuti popolopo won accidentally ile kan tan ma nlo speaker wa wo pe e je ka gbe ikeke kale tan pe ni Kwara State Social Investment Kwasip
0: okay
4: to pe e ni duro bi kan ti e ya ni duro e ni ma lo to bi kan te fi ma ri owo won wa se ina bill tan se won wa se Kwara State Sport Commission Bill Local Government Commission Bill Kwara State Digital Service Commission Bill Kwara State University of Education Bill awon so pa won kan ko university kan ni o te go gbo aba wa basa ki ti se with the approval of right honorable speaker Engineer Sali Yakub Lanadi won tun wa establish Kwaswet Kwara State University of Education
0: Hmm.
4: Okay. Then don't bami.
0: We
4: have to see what you want to complement existing school. We have to just go to our new UC campus at Ilesha Barba campus.
0: Okay.
4: Then bami. If we want busy, we want passy. Key. I want House of Assembly. We can want to see open plenary, open assembly. Koda pass sorry. It's number one. Yes, I'm kind of all assembly. Let me see. But someone want be. But both of us should be. We go alamari.
0: Okay, we sabe atilekun mari
4: ko. Awon etilekun.
0: Awon se mo wuje agbo.
4: Awon etilekun. Ninu won lati wa ri awon egbe wa to wa ju wa lo ti won se daada. Ani ore ni buka se tu. You one of the youngest, in fact, youngest House of Assembly member in Nigeria. So, o mo so pe I tonable speaker in temi wa like speaker fun. Ke so ro pe boya mo jo mo APC.
0: Okay.
4: E bu do pa lo fun yin.
0: E sawo.
4: Awon kan ton ba buyan ni 10,000, 20,000. Gbogba yin lo mo wa e ri photo ka kiri pe enu envelope e gba 30,000
0: gbogba lọlọrun ri oje eyan na ori o
4: speaker saba se to po baun awe mi kan ni privilege ati gbonjo un mi bi pe eni kankan so legbara won ni moto ti speaker ti buyan o ti wo 15 mo ni seyin
0: ko ti po tori temi o si nbe
4: ara gbo loluku
0: naam
4: itin so fun yin ni pe magnanimity syd
0: ba
4: se wa generosity awon o se gbogbo ori afefe
0: ta wa ren kan ti opologo mo peye mo to bayi ye mo to
4: bayi speaker kan se speaker Kwara State nikan is the chairman of speakers forum north central gbogbo an speaker to north central won ni chairman won
0: edu wa ni speaker Kwara State
4: beni
0: won tun won wa lowo jade won tun jare alaga fun gbogbo awon
4: order gege bi olodun gbe be na ni awon to ba wa
0: commissioner
4: is the chairman of all commissioners of education in Nigeria
0: lati kwara
4: se ti o ba wa intelligent ti o ba ni leadership skill se gbogbo nkan ba won mo se se right honorable speaker koda kan ba ni kan je president Nigeria bayi o ti capable
0: Orile de Nigeria
4: beni
0: ti nkan ko si ni sele
4: bi nkan ko ni sele
0: komri doba engineer oba eje nse ba itori asiko eje nse ti ba gbo nye dada in te nbi ejo aso ni pe right honorable speaker Danladi Yakumu
4: beni
0: awon mejeje pelu governor Abraham Abdulrazak olo ni won gbo won ara won
4: gbo won ye mi
0: beni dagba soke ipile Kwara lo je won logun
4: beni
0: bo ba tin gbe wa kemi omo je lo nte ele ti o ba wa ni mudagba soke excellency
4: eja
0: we eleyi
4: be se ni we wa sele dada the last budget that be lo speaker had to call the attention of his excellency Malam Abraham Abdulrazak e wa go bill you just in kankan bi ta pe won tun pada approximately won tun pada ni kankan ta to fi kun pe ta yo kun be
0: iwoye
4: ni speaker wa ni da se
0: yeah okay
4: he now call is the leaders of assembly honorable so babagaji deputy leader deputy speaker members e ja jo wo
0: okay
4: so won da se
0: order eh bi n ba ri gbo dada bi e tin gboro kale e ja meni gangan en ti right honorable speaker SYD toje e den lo sodo confiner gangan bayi mo bo wa do yin tori en toje confiner obodo ma en ti won pe fifo atedon ton pe lo sedu
4: to
0: e den gbe latodo ti yin supremacy of the party ka wa ni egbe asewo gan legbe ni lori awon omo egbe abi se ti e kin se temi legbe ni abi bo mo fe ke ba mi ya lo si ori bi party supremacy gangan gẹgẹ bi tin sele lowo nipele Kwara
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim adukẹ forum akin olotu olorun ko baba akin
0: amen
3: lori question ti e bere e ri nke party supremacy ta ba soro npa party supremacy kini ta npe ni party supremacy o ni aka so pe ni ijire yoruba re ohun ni ijanu tin be ni owo egbe egbe oloselu si abika so pe ase lati bi to gaju
0: okay
3: ti won fi le ma ko omo egbe ni ijalo ase yi na ni mo aso wi pe party kokan lo ni discipline ko den principle won
0: okay
3: party kokan ni ma ni manifesto yato si candidate ti won ba yan pe okay bayi ni
0: okay
3: pe bayi la fe se
0: okay
3: ko aso omo egbe to gbodo gaju principal ẹgbẹ lọ debi ti o fi wa lohun gaju ofin ẹgbẹ lọ party no decide pe primary election tin boy idigbo commence yo kono ke ba won primary election pe ah ibi la ti fe mo mo yi wa o eni ta fe loni quality o la fi mo criteria o la lo modality o la lo ta fi yan nje ni tara lu fe ni nje ibi ta ti mo nje won di sa fe nje ani mo resu daru bi ta ti fe mo
0: okay
3: nge en gbadun mi sa so ah ita n so yi ni o ge party primacy gbogbo ti party ba ti wa decide lori e ahun ni ohun lo na
0: okay
3: party supremacy bo so me egbe kan to gboro gaju ni ta n pe ni party supremacy lo awon afo ni alhamdu nile ala ase ti wa lati bi ti o gaju ba se ba si ti wa bi to gaju ko se nikan kan gbogbo to ba benbe kalu ko ju ole fun ni now ona ola fi gboye in fun ni example da bi meta
0: esawo
3: now akoko je fun ni example ala koko e ri pe ni 2015 election ta fe se ni ba se election yin gba e ti APC ti former president sen president Bukola Saraki ti won di camp lo si APC nda yin ti Buhari wole so won fe yan senior president bi ti mo fe lo nbe niyan
0: okay
3: gba ta fe yan senior president gbogbo si party supremacy ti won ko le ri ni tin je egbe APC nigba yin ni pe Dr. Ahmed Lawal na fe lo ni senior president
0: okay
3: ege ba nse bo gba ti won te be ton ba se election ti gbogbo party de ti ko kuro leri so meanwhile omo ti wa na ni kwa mi bae na to je former senior president Bukola Saraki awon na ni interest ninu senior president
0: okay
3: so nigba yen won se election won divide ko ni won divide authority party
0: okay
3: lati lo gbalumo koro lati ri the senior president awon na ma se se
0: ka gba pe se opolo ni
3: ka gba pe ise opolo ni
0: okay
3: so iyen e wa ri gugu ti ba ti je wi pe omo egbe o ba ti tele party o da na to fin egbe won le tukada omo egbe be pelu egbe won o le tukada te ba sore la ro won tukada gba to bi dale
0: okay
3: eyin gugu wa na la mo pe nje won tukada abi won tukada
0: okay
3: eninu e keji nbe e je pe me sample to tun wa to si wa
0: okay
3: ni senator ni 2023 election ni 2023 election omo ye ti egbe APC fa kale fun senator ti o soju wa ni Kwara Central o ni Dr. Ibrahim Aya olori egbe
0: all right yes yes
3: nigba to pari sa akoko to di eleke to fe para sele ke ni 2023 o tun wu tori ko se ni ti fe ma so kale ko ni bipo
0: okay
3: but that party wa wo pe ba se fe se yi nje o da nje a to da ba ti do ta la to ko nkan to lo lo be ni elekeji gbogbo ataro yi po lotun lo si ti kaluku na jo sira won egbe wa decide wi pe e je tun mu ni igumi na to je kwa lo ni east
0: okay
3: to je senator sai musoka
0: doctor o ni egbe te wi un area bo la won ti wa
3: ilorin west
0: okay supremacy egbe lo wa ni
3: eja lo ni eja gbi lo si lo ni east is that individual
0: nto fi yan nu
3: nto fi yan niyan
0: okay
3: egbe nsin because elomi ma si kini egbe se a ni pe o gomina niyan ohun lo ni ara ohun yo fun mi nipo because problem ta ni niyan bi pe elomi o mo yi pe party supremacy la koko tolorun la ko party supremacy lele keji
0: okay
3: egbe le fe fe ngba mi tolorun so pe won o fun e
0: okay
3: e get advancing so gbogbo nti e ba fe se eyan kan ki gajo egbe lo gbogbo to ba ti wa lero pe ohun gajo egbe lo iru won ni pada mo ko ninu egbe un
0: okay
3: egbe
4: wan ya yo wa je
0: 250 faye gba
3: 250 faye gba
0: egbe kan bo sinu egbe mi
3: nitori pe eni to ba ti lohun gaju fe e ri pe ko ni loya segbe yen
0: okay
3: and eni to ba ti je pe olugbowo fun ofin egbe asila ni egbe o gbudo je pe ni to loya because loyalty and party for me see they are just like twins
0: okay
3: if they are inseparable
0: okay
3: egan eleketa ni sample e je kin fira mi si example eleketa
0: esawo
3: emi ti mo joko siwaju yin mo je won bi Adewole wodun yin lorin west
0: okay
3: ni idigbo commerce ayo fun councilorship election ti a se koja 2022 mo lanfani ati contest mo wa ina iphone ti awon yen so pe a fe ki wonu soju wa
0: okay
3: temi na o si we mi na
0: ti soju won
3: an se nigba to di to ku gara ki mo announce ka gbo te pe awon yen ti project pe eyan afe ni o kaluku lotun lo si ko sa di yen ti yan be ma pe ẹni tó yege ni ẹni tá a fẹ́ ni àmọ́ nígbà tí pásítọ̀ súnmé sì dé àtàṣe ọlọ́run ó ti wá kíní òyí ọpọ síbò mi àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní parí pé ẹ já máa dárú káwọn kára tó ní rárá ẹgbẹ́ lófin onílànà kí lófin ẹgbẹ́ wí oh budo gaje gbe lo tori pe o si bona gaju ofin e to ba si do gaju ofin egbe lo to ni tele ofin egbe o tin so fun wa pe o gaju egbe lo o de le da contest lai si ninu party party ni o so faye pe omo oye wa ni o ba ni tirile o ba ni tirile ni a
0: okay
3: ti ba egbe o ba ti fun eni ticket ipe iwo la fe iwo la fa kan ilu egbe lo ni ilu e da kan ba wa digbo fun egbe ni o polo re fun lu egbe ni o ta o ni ru o fi wa ra o won fi wa digbo fun o ki awon na se awa juwo le pe se tegbe fe nu wa ni ham e ni olohun fe nu le gbe fe to re ni olohun fe le gbe ba ti fe olohun fe nenu
0: oja eh confina e je nse ba tori asiko wa inu mi dun pe bi e boro lo eh o ma je lati agba kan nu awon oselu ah won mo pe baba e ni baba di ni asa ah laji amasa aba on ni gbogbo ko to ba di mu laje o to bi je gbe lo egbe lo yan sipo
3: sipo
0: egbe ohun to yan sibe o gboro wa gapa ko wa liwo ti ju egbe lo ko la bo je minister iru president tinubu ni si egbe lo fa kale bo ti le okori e de lo sodo deputy coordinator e bi oro de doyi nba ti confidence oro ni si won menu ba won yan pe former senator Dr. Ibrahim Yaya olori egbe pe ngba si won wa senator o won si sa kan egbe wa wo koda e to se to egbe wa yan elomi nbe to elomi ti won yan awon na wa faramo ge bi supposed to be to ye ko je councilor la diwole o ta na faramo now senisin ka wa fojuwo poke governor Abraham Abdulrasaq ana wa nlo gege bi senator ni Kwara Central labe gbe osilu APC to supreme I mean eto egbe ni ti o si ye ki enikan to de wa pe se bi won gba lowo enikan won gbe fun won ni won ma gba lowo ti na ta gbe fe lomi na so ye ko mu ki lo de te fi ro pe governor Abraham gboro bi senator Kwara Central
4: alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin arpe fun won lo ke bi mo ki olotu
0: ase
4: o weto ke bi bere te bere ala koko na ma koko point awon kan
0: ma se
4: pe won yan abi governor Abraham Abdulrasaq fe lo governor Abraham Abdulrasaq o di o so fun wa pe awon fe se senator
0: okay ah ya wa di pa won ni won ni
4: ebe soro ni uruko asa local government ni mo se ba soro yi am the party secretary in Otebala ward
0: okay
4: asa everybody knows me si kan lo beere
0: okay
4: Governor Abdulrahman o so pe awon fe se senator ni Kwara Central
0: okay
4: power ni government and the good governance ti awawo o asa lati ko pronounce e pe ejo tori olohun e wa lo si senator
0: won je kan lo we tun ni won wa je mi nu
4: be ni nigba to pe ti won ni aibun osan le yo le mujila ko san ba ti dun eyin o mo gba
0: okay
4: ti won se kale achievement won
0: okay
4: le lo je la wo da
0: contest wa
4: ni yo ba to ba duro si bi yi nigba ta be se oyin ni kaje ko yin ye dagba
0: okay
4: ko dogbo ko wa lo bi to ye ko lo this the reason why that we choose pay awon lokan awon lo ye kan lo it's not like that I jacket load anybody
0: okay
4: awon la so pay afeyin
0: okay
4: ilu lo so pay afeyin ya ku dan ladi ke ti ko governor lo impose here it's not about imposition so we choose it and it's like
0: a gbogbo oro nbe eh gbogbo en ti en gbo wa nle awon ebo kan ta mo si KCT
4: YM
0: awon ni won wa ni ori eto laaro yi e opolopo awon kan na la se yan nana e je kan lo sodo engineer oba pada bayi ko se ijoba to ba wa pa pa du e ja gbe nipa oselu bayi
4: okay
0: awon egbe alatakun awon olopo ti won wa te to dibo ba tin bo tawon na ni awon na fe gba ase ida lowo en tin be lori ipo
4: ben
0: so won kini kan mo fe ke ja foju wo nbi are asiwaju bola me tinubu labe gbe oselu APC ni won wa
4: ben
0: awon ni won dije fun
4: president
0: are orilede
4: ben
0: awon gbo ka kiri pe awon egbe alatako paapa julo awon egbe oselu kan ni Kwara
4: ben
0: won ti won ba n gbe campaign wa won le gbe APC oda but ima saba so
4: ben
0: APC si ni bona meti nu bu wa
4: be ni
0: ibe na won si won to pe boba das ko dibo edibo fun egbe APC o ti bona meti nu bu wa
4: be ni
0: won na won tin joye wa pe APC oda
4: be ni
0: eh ari un to mo ko se APC ni oda ni aben tin be be tori ko ye
4: ba mi
0: na
4: se ri won ma tan se ma ni
0: e ma ja so be boju to fi wo
4: oju to fi wo ko nkan ti daru mo loju fifi na wo won ri na dada mo
0: e do na se PDP o ni candidate fun president
4: ya to si pe won ni president fun candidate ni president won ni mo ni candidate ko ara gan
0: ani
4: eh ba se baba ne pa
0: e mi o mo de mo papa ni e mi o mente da ko mo candidate won
4: se ri anti party na nse lati joyi eh gba teni kan ina prof wan Kwara state ti won ni arabi se anti party leader won on se PDP in Kwara and se APC Labuja.
0: Okay.
4: In terms of anti party no, according to their party guideline.
0: Okay.
4: Se di anti party to wan se ohun. Ohun na le pada fi di won le ni patapata. Awo ni gba.
0: Eyin ro.
4: Se ra wa awo odo Kwara le ni awo ni gba.
0: Yesi.
4: Mhm. Kwara ki government mo fun. Ko mo fun gbogbo o se le je commissioner, gbogbo o le je se. Amo the election of 2027 is going to be between the Kwara youth and the Ajakas.
0: Okay.
4: Ajaka ni awon on fe mo fa, on fe fa, on fe fa aja fun ra won. Won le fa aja fa wa. E wo aba pupa nisin as case study.
0: Awon gbe.
4: Baba pupa.
0: E ma so en so mi
4: eh. Eh ni mo ma wa pa, anti so aba pa fun ti mo aba pupa.
0: Oda.
4: Aba pupa on complain. Eh won ja won sise, eh won impose lawon lori ni Kwara Central. Won impose lori lori ni Kwara State. Ki na wu mi.
0: Eh eh eh eh won salo
4: eh baba pupa wa complain pe won impose lawon le ni Kwara Central baba pupa wa baba pupa wa lawon lo si ara won lo si APDP baba pupa wa lo PDP wa se baba wo de PDP won lo impose baba pupa lawon kan lori
0: eh
4: eh alaji bo to gba be gbo ni
0: en
4: impose le ni le APC awon to won si ti pari ti won won lo impose eyin na le awon kan lori ni PDP
0: won faye gba won be won
4: en tan pe ni desperation no iwa ku wa
0: oda won ni afan soro ojoku
4: ololo
0: jeri soro ba tin soro lowo mo wa yin mo bi mo tin rin alejo kaka wole gira alejo tin si bodo bi ono me ni mo ki e kabo e ka kose ba wa lori eto oro kan le wa ba wa tan so lo mo ka fe ke ba so bolo nkan eh Asiwa Gbola Ahmed Tinubu egbe APC won wa
4: eso
0: awon ti won ja latako yin gangan te mo to de da ko ayin won fun me tin so be ti e da ko won ba ti bo yin ti mo pe yin mo wan campaign pe e mo APC oda o ni Kwara Ahmed Igbo fun Tinubu to wa labe egbe oselu APC loke omina se APC ni oda ni abi awon ba ntala ifa awon ara lengbe ko se ba wa
3: to gbogbo omo ipinle Kwara to lugbe Kwara oruko mi ni Alhaji Femi Yusuf
4: koto koto koto
3: egbon
0: mo nbo pelu
3: se run te so
0: eh
3: awon lemi mo npe ni ori olori ese lese
4: ah bere ajo ko bai bora
3: adan
0: eh
3: e bi fa adan fun mi
0: emi o yan ni eso
3: eh
0: eyin da dedu right
3: eye losan ekute lale
4: ah
3: so be mi o se define mo nu gbogbo yi to ku wa ku so wo mo Kwara boya original na fe ni boya pa woda ni olohun ran wa lowo wa
0: no
3: ro bika
0: ah mo ni bo eh bi o so eh obon tadi bi kan nu awon eyan wa eh onorbo Alhaji Abdul Latif digidado ka ala ala ka wa oni ajo ndu nkan ko bo si mi lowo o wa eni o bo si lowo o ti lo ba mi je fa awon eyan pe in da o oni ngba to yo wa pada wa bo sen golo wa n pada run ton pada sa won bo lo ti se fawon to ti lo so fun pe in da o lo so fun pe mo da
4: eh
0: ile ala ka wa oro mo gba mu ndo won ti so pe emi re dun kan o ti lo ba mi je fawon yen pe mi o da o amo lo wa ni o bo si mi lo mo wa ran o pada si won bo lo ti jise fun won
4: se yi
0: egbe APC ni to je n lo be ni
4: pe mo so pe won ma tan se mo ni se nisin won la fe digbo fun president Tinubu
0: eh
4: won si mbu Tinubu Kwara won bu egbe to ba ti bu APC automatically e ti bu leader of that party
0: won
4: le APC the leadership of APC as far as Nigeria is concerned is President Bola Ahmed Tinubu the leadership of APC in Kwara is Mala Abdulrahman Abazak is the only leader that wa ni Kwara
0: okay
4: awon to wa so pe ni ko da gbogbo wa ri pe awon gangan ni won da nta wa mo ta to si pa gbo oni pe government gan fe so pe okay o senate yo ara bi o baba pupa o wa lo to ni on gba form o kini kan gbogbo social media loku in gba form o won force mi ni o form to ni won gba nkan lo gba ni PDP un
0: e wa bi ti o ti de ni ti dekun ti wa
4: ni se ri papa Alhaji Taju kan be ma lulu bayi ni ani a ma pada so pa mu ni se I'm not going to be able to do it. Kọlọ ba fọrun kẹ baba wa mi won ti lo lori e
0: Ọlọrun sanu
4: wa ba ni mo lo ku
0: eh jide oba e ni soro eh confirmer sir
3: Ọlọrun fi na ba le
0: eh ba e jide aso kan ni si won soro won ni anti party pe won se APC ne bi kan won se bi honorable minister for federal capital territory wiki also ro kan o ne egbe PDP lo hun wa amọ won safe London APC oja ti pe ko sinu eni to le bayan bu APC
4: ten
0: o na ti wa so pada ipade to se pelu gomina River State ni de ta mo ju anai o ni gbogbo tin je APC ni o wole ni River State o n si fese o mejeji du se anti party ni ka wa pe toro na ni si PDP wi ke wa amo APC ni òun náà sọ ajẹpọ jọra won pelu awon eyan wa na bi ta na ba duo ni bi ti won duo awon APC londa
3: Olotu
0: na
3: Olorun ja rin pe
0: ami atẹyin
3: na ibere te bere un ko jinna amalodo loselu yo wo pe iru be ole wa bi mi ibere si ni
0: to
3: e fe ka se comparative analysis won pelu wike pelu awon ti wa na ni ile yi ya to bende amo kan na ni
0: okay
3: now ya to wa nbe ni pe e ri pe te ba wa appointment wike ni jo ti won fun appointment ohun sise ti e lo o ti wa lo o ti ra appointment o wa lo mu letter gba ta fun letter appointment wa lo fun o lo mu ba won tan je leader igbe won gege di party loyalty ta nso
0: okay
3: pe a ele ma gbo pe APC fun appointment o ti mo si je kan gbogi ninu egbe PDP ko ma ba yin lo gigi o fun letter se kin gba o are ni kin wa safe o
0: okay
3: ani a gba a fowo si eri pin jo te pada dide si pe o se party o ni ami sa ti party ati party bo ni jo ti won fun mi letter kin to approve accept e mo pe yin si mo so fun yin abi so fun yin o mo ni o so fa won ba o le se a le ko mi lati party e ran mi senu mo si je se yin
0: okay
3: it eninu e keji be ni pe omo ran la ran sina
0: ta lo mo na ta ni na ta
3: yo da fun yin nti an fi lo mo ran la ran se ni pe egbe oselu APC egbe to le to ni yi ta fi mo nu se yo lo selu mo la ran strategy kan ta mo nlo ta ba fe tun nkan se a ma ba ti rin
0: okay
3: ta ba fe rin pe yin ta tun se nikan be tin daru bo la fe rin
0: okay
3: eni ta ri pe ko je kini o le to na la lo le suma kini yi ba ti fe ko ri ni bi agbo yin re ni o to ta ba wa salaye fun lekun re yo wa gba o lo ro wike
0: okay
3: eni ke wa so fun pe ngba ta ma fe rin ti hale pe sa pato ni e le mi re egbe o tori jo ti o so ni egbe yi eni ni finance egbe yi ama tohun tin be ni kwara yo lenu lati so pe awon la han finance tori eni ta so ni finance ma

0: Abraham Abrasaki, about the senator.
1: Benny.
0: That's why the body of the woman.
1: Ah, then.
0: I want to apply why broken.
1: Hmm.
0: I want to say Leloni. Who want to give testimony on Kaduani in told no man pelu Governor Abrahamani pay. Then ask you waiting and if you wait you lie, no look with Governor.
1: Allah akbar.
0: I want to man work on my one to wadi and get by one night you pay. I want to wadi nari. Right, quick, better to my bam and Benny. Negomina in none, be entering
1: a corner.
0: Could you kill every son?
1: Sherry, that you baba say, Iman Romani.
0: Okay.
1: Imi awa fun awa adukolo governor la wa Columba salekun ke fun won Columba fun ke won seri awon omo na gbogbo awon omo governor la wa awon na n fe sesun ori ni
0: okay
1: so yeyin imi je eni to je eye witness ninu Kwara Poli won da Kwara Poli le first institution in Kwara State governor la wa si la won fe ko auditorium fun Kwara Poli won si n ko lo won ri pari awon governor kan si wa le meji won lo 16 years won si ko da ordinary investment kan wa ko sibe
0: target won lo
1: ba si se wahala se wahala se wahala iwe wa po baun governor Abrahamani Abrasa ki de bayi o si pari gbogbo e emi yi gan mi joko pelu governor bayi pe excellency kini ti wa nbe ti pe won se ta lo se ni governor Lawal ni governor si pari gbogbo e governor Abrahamani Abrasa in ta fi mo pe awon yi se governor wi pe an ba kan lo awa party ko da yi ta won de party gan ta won ara bi party gan governor to se okay. So governor Lawal baba to ni fe Kwara ni awon omo na ti daada ti won se ti governor Lawal se awon na awon omo na ti nje amu to to mi mo ni pe governor domina mo ni pe governor Lawal honorable Akeem Lawal pelu ogun Olorun daada ti baba se Olorun to je nje nbe si awa fe Akeem Lawal o up Lawal ni o awon up Lawal awa alaja Ayola Anola Lawal, awa up Lawal awa na o.
0: Fatima Lawal.
1: Ah, Fatima Lawal up Lawal ni. If any day se omo gan ti so omo to e po ba won sise. Alaji Asak Lawal up Lawal na ni.
0: Awon awa e beta Alaji Asak Lawal ni.
1: Ah.
0: Abi eyan ba gbo oko gomina Alabi Lawal ni o do omo Alaji.
1: Alaji Asak
0: Lawal. Lawal. The chief of staff to gbo.
1: No, commissioner for special
0: duty.
1: Ah.
0: Jo mi ye kan ju yun na lo ni. Ada e ja se bayi tori awon ara ile. Eyan e wa ti e wa pelu atem tele wa lata. Àwọn ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ ní Kwara Center àti wọn ṣara wọn jọ tó ní gbàgbọ́ nínú ìjọba Governor Abraham Abrasa pàápàá jùlọ gbogbo ìdàgbàsókè tí ń bá ìpínlẹ̀ Kwara. Àwọn àlejò tí a jọ ń takùrọ̀sọ látàárọ̀ láìpẹ́ yìí a jí ojú òpó lẹ̀ tí ẹ̀yìn ara ilé náà tí ẹ bá wa dá sí. Nọ́mbà tí ẹgbẹ́ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook. Alájà dára sí mi wọ́n ń wà pẹ̀lú wa lórí Facebook látàárọ̀ láti àbí. Lati Hamad, awon na da po ma be si ni Bilikis Omowumi Isiak awon na da ipo po lori lori Facebook number we na won yo fi ba wa da se to la ro
2: 0913655692 le kan si 081 0913655692
3: Hello, Dabari, and your cocoa. Emi ro pe o gbe governor of mi te lo ni.
0: Mi o boy dada.
3: A ro pe emi ro pe o gbe governor fun Mustafa. Ibi to ku o to ti lo ni se pe boya governor o do fun.
0: Ẹ gbàgbé bi aye ti sile won fun o.
3: Bo nkan to mi o ka ro APC. E mura dada.
0: Okay. Won so to ko to won.
3: Ẹ̀sí kẹ́ ẹ sọ kó lè kẹ́ ẹ fi tọ́ èso.
0: Nọ́mbà ni ló kọ́ máa rú.
3: Ẹ fi wọ́n pé tó.
0: Ẹ ṣeun gan. Tọ́ ìmọ̀nà wọn fún yóò. Nígbà àwọn tí a ń béèrè pé àwọn rò pé gómìnà wọn ó gbé fún wọn bẹ́ẹ̀. Àwọn ti lọ́mọ òye gómìnà.
1: Wọ́n ti lọ́mọ òye sẹ́nítọ̀ náà tẹ́lẹ̀.
0: Wọ́n ní àárín òun ó dàbẹ̀ pé wọ́n ẹ pé bàbá náà ṣe nígbà pé gbàgbàdá ní tí wọ́n wá padà fún ẹni tí wọ́n àbí gbàdá nínú kì í ṣe pé
1: gbogbo àwọn ọmọ wa tún wọn ní kún wọn níbẹ̀ wọ lóhun tún wọn lẹ́nu ẹ̀
3: orúkọ tèmi ni kọmúlé gbajúmọ ọbẹ lẹkẹ láti bá nkájú SYD insha allah
1: insha allah
0: Amen. Ni sarumi awon na da po mo lori Facebook live gbogbo ina le se o ase adupe amo lori ta lo wa loju opo nbe Arafat lati
4: hello
0: ese ka aro ti lo ko yin bole tin pe
4: toto ko me mo zo ari je lo soro
0: ada se se ari je lo daru ada sa an do yin ese
4: hello ni do
1: ami
4: aki ak hello
1: an do yin
4: okay sir aki awon alebi fe gba won na olorun ni do bad
1: amen
4: o yoro gelu mi ba ti won so ko ele akade mi kan ti pele kan o ni awon se bi boya won se fun governor o se fun ni o wa du won bi ta si pe jo je fun won na pa o fi gun awon kan le ri male ni olorun ni do bad o so bi ni olorun jo inshallah
0: father ese o ese adupe ko to di pe a gbe ipe mi e je ki n koko se bayi aki awon government secondary school afan awon o student won tori pe jss afan na ti pe a doctor 50 years bayi ti won da jss afan le pelu ogun odo olorun gba ti o fi dojo friday eto kan be ni jss afan ti won fe yan awon oloye won commission awon project kokan orisirisi nkan ni won ti lakale ti o waye ni afan to ba dojo saturday won ma pada bo wa si romis ni awon alumni jss afan nibi ti won ti mo wa gbura fun awon oloye tuntun ati get together mami mo reunion to kado ko won pade e da ma se loruko aladi saka folon so assist gbogbo won mo si karama e wa ti dako si saka karama ni jss afan ti mo pe and aki gbogbo student jss afan pe akumura friday and saturday olojoba layo yoba layo atalafia to e je se bayi ta ba ri gbe eyo kan abi meji si ka to ma hello
5: hello
0: karo kilo ko yin bole tin pe
5: karo e ko eto mr wasiu badmus ni lati okelere
0: an bo yin
5: ati awon alejo wa ko poju
0: asha
5: olohun ni bale ato na won je e je ka ma fi ye won pe bi kulo loko beta kute ni ipade di ojo gbo syg lagbara olohun yo sa di yori abraman abrasa ni se tra lagbara olohun ko se ni tin ba ti o fi da fa wa na olodun jo da fun ton e wa ja won lo le
6: so oni yan se oloka se yin te ba wa je na se ku ife ti je mejo ta o mo pade wa to mi o ma labi na ni dagbere fun yin pe o da po
0: to e mo gbagbe akowe agba fun gbogbo eto ro tin jade ni ple ise ijoba ipinle kwara ah manam abrafio ajakaye pelu asedo a fi honorable kun o ko won laipe
1: amen insha allah
0: honorable o wo ko
1: da temi mu
0: gege bi awon o ma le represent oyo of ati ifelodo gege bi honorable ti o lo soju ni
1: eje
0: ni abuja to baba je be ah lo ko gi wa le ise yi aki gbogbo yan pe lojo mejo elemi oni gba omara yo ni sitanadi e den dabiri bayi wi pe

0: Flex eyin e gbale se G technology lo ke lo ra solar ti yin ATF n ba ijakule pade lori ero solar ni gbogbo gba lori kore abi te n ba ijakule pade lori ero ina
1: te ba tin se mana mana
0: e se kini e ma lo sile se G
1: technology ta ra ta
0: awon engineer mi ti wa nile agodo engineer o ma ti joko ti mi gbagbagba latiano o na ti de ba ise
2: latiano
1: a re gbere bi ni egbe nlo e gesi do mo man de mani awon desgi
0: latiano ti o tete wole ti engineer o ma saju re wole loni yi
1: engineer marun na la kokko pe oju saju ko need
0: to ra lawon mo si wesi bi around fun
1: to
2: to all of them you mo trust mo all of
1: them era ko mi o si nbe o e si nbe o
0: ile se alalubarika yin le se G technology e ri pe ojo wa ti se be
1: wallahi o tin lo kere kere
0: e je kin lo si abala ti polowo oja ti n ba ti wa de kin lo sodo engineer umar
1: ta wa ke awon engineer ka
0: bo ban ba ti wa wole tan engineer latiano
1: I don't know.
0: I don't know.

kaabo pada iroyin ekunrere ni eyi lati le ise Diamond 88.7 FM Ilore Ààrẹ Bola Ahmed Tinubu ti bere sini ti bere fun imugboro ofin iyen ni bi ipade awon orilede ile adulawo eleyi ti a mo si AU la o ro awon ipade yi lati jo sise ki won le da awon akolu ti won se si awon ile adulawo ati awon ara ile okere lorilede South Africa duro Ààrẹ Bola Ahmed Tinubu so wi pe iru akolu be le fa isoro laarin awon orilede ile adulawo o si le je ki awon eniyan lati orilede ototo ma le gbepo iyen ni alaafia igbakeji Ààrẹ Kashim Shettima lo lo duro fun Ààrẹ ti Bola Ahmed Tinubu ni bi ipade awon olori ile adulawo ti o waye ni Luanda iyen ni ile Angola Ààrẹ Bola Tinubu tun bere pe ki won fi oro ikolu si awon ara ile okere ni orilede South Africa sinu akojopo awon oro eleyi ti awon olori ile adulawo yo ma jiroro le lori ni bi ipade eleyi ti o nbo ipade na ni won ma nse ninu osu kini eleyi ti ti odun to nbo yo si waye ninu osu kini odun 2027 oni awon orilede ile adulawo gbodo sise papo lati da ikorira si awon ara ile okere duro lorilede South Africa oni awon orilede na gbodo ma ba ara won soro ki won ma gbianju lati dena iru akolu be ki o to sele ki won si jijo sise lati yanju isoro eleyi to nsele lowo lorilede South Africa sibe Ààrẹ Bola Ahmed Tinubu to so wi pe orilede South Africa ni eto lati se awon ofin tire eleyi ti o kan bi awon ara ile okere se le wo orilede na ati lati mu awon ofin na ki o sise Minisita leka eto abo lorilede Nigeria Ogagun Christopher Musa ti mu da awon omo ile Nigeria ti won gbe ni ile okere loju wi pe ijoba apapo n sise takuntakun lati mu abo orilede Nigeria dara si ati lati je ki orilede Nigeria tubo ni eto abo to yoronte Musa so eyi nigba to n ba awon omo ile Nigeria ti won gbe ni Angola soro iyen ni ilu Luanda ipade na waye ni akoko ti awon olori ile adulawo ti won pejopo si Luanda ti won se ipade lori isoko ile adulawo minister na so bi pe ijoba o tubo n gba opo awon osise omo ogun sise lati le mu ki eto abo na ki o tubo le ke nka si lorilede Nigeria o tun so bi pe ijoba n sise lati mu ki awon ile ise eto abo won yi ki won ni agbara si nipa fifun won ni awon ohun ti o le mu ki ise won ko tubo gboro ki won si le ma se ise won dada bako na ni o tun te waju bi pe ijoba tun mu ona tumu ona ti ile Nigeria n gba sakoso awon ala orilede yi dara si iyen ni wipe ijoba mu ki awon oju ona to wole orilede yi ki eto abo be ki o tubo yoronti oni eyi ma ran orilede Nigeria lowo lati koju awon isoro abo eleyi to wa lati inu awon oju ona ti won pala ti ile Nigeria ati awon orilede ti won wa ni agbegbe ile Nigeria o te siwaju nigba ti o nsoro wipe ijoba n se awon igbese pataki ni awon apa ototo awon ona ti o wole si orilede Nigeria bako na ni o tu fi un to awon omo ile Nigeria ti won gbe ni oke okun leti wi pe ijoba n sise lati mu alaafia to peye ba orilede Nigeria

òṣèlú Accord Party yẹ́ka ti ìpínlẹ̀ Kwara ti kọminú lórí ìgboro eléyìí tí ó dé bá ìwé àṣẹ fún ìpolongo ètò ìdìbò eléyìí ni ipile kwara gẹgẹ bi egbe oselu accord party se je ko di mimo yi pe agbekale iwe ase fun ipolongo eto idibo eleyi ta mo se Kwara state signage and advertisement agency labe ajo kwasa wi pe o ti poju ninu owo ti won gbe kale won se apejade o se apejuwe owo yi gẹgẹ bi owo to se wi pe yo mu ki o nira fun awon eniyan lati ri owo na lati ri san lasiko eto idibo 2027 won te se waju wi pe owo yi ni o wa laarin million meji naira si 100 million naira fun awon ti won ba fe jade dupo egbe dupo ilegbimo asofin si ipo are gege bi won se je ko de mo pe awon oludije sipo gomina ilegbimo asofin ati ilegbimo asojosofin ni won reti ki won san owo million lona 50 naira 50 million naira 30 million naira 30 million naira ati million mewa naira 10 million naira gẹgẹ bi won ti se filede pe eyi ni won wa se kilo pe owo yi o je owo to ti poju owo to poju fun awon oloselu ti won je odo langba lati ri owo be lati ri san ti o si le mu ipalara ba eto ipolongo idibo odun 2027 ninu atijade ti won filede gba ti owo eni ti o je akowe leka awon eto iyen state organizing secretary Malam Yusuf Nsah Kabir nibe ni egbe oselu accord party ni won ti ro ijoba ipinle kwara lati se atigbeyewo si agbekale owo eleyi ti won fi lede ohun egbe oselu accord party wa ro ijoba ipinle yi lati se pade pelu awon egbe oselu ati awon ti oro yi kan lori ati awon ti oro yi ti o kan egbe oselu accord party ti wa ro ajo kwasa lati salaye ofin eleyi ti o se ti eleyi ti won fi se agbekale irufe owo bayi

ke lawon eyan to ye radio oke yen ni wi pe ohun ta ye fe gbo laye fe gbo e wo bi ati yin oke kaakiri nu igboro aye e mo ka san nibi kibi te ti lanfani lati mo gbo wa ki da da la ba yin o e ka bo sori ara ara mbare ito gbedu extra ojojo monday shola seriki ayin ledu omo ti ya ologi le lorin adire eto bi ere isana yawo ilu femi lohun akoko mo ti de ba pede fun gbogbo le kile

Oluwa mo ki o. Oba to tobi ti o se n to tobi bi re. Oba to ga titi ti o ti n to ga to. Oba to fe ni ola o fe laaye o fe ni ipa ti agbara. Are nikan kan to se equate Olorun. Ohun nikan ni o changeable changer. Ko se change, o si le change gbogbo kan. E ma wo Olorun oba to tobi. O fi ijanu aya, o fi sowo oko. O fi towo omo, o fi sowo oko. Baba to wa bi awon omo yi. Ona to wa lawon obi laye, o to wa ko ijanu ti e na, o ko so awon obi e. O fi ijanu omo se, o fi sowo oga. O fi ijanu aburo, o fi sowo egbon. Inu awon eyan bi 25 ti won be nnu ebi, o fi ijanu gbogbo won, o fi sowo lori ebi nikan. O fi ijanu awon alaga council sowo gomina. O fi ijanu awon gomina sowo are. Abiyesi re Leduware. O fi ijanu alaigboro sowo ofin. Bo fi ba te alaigboro nisin ni won ro wese. Olorun mo tobi gan. Elomi oni be yan ba tin fumble siyan mo fọlọn be. Mo ba fe defame character mi to fe se character assassination fun mi elomi ne mo be o awon yan be ro court jo lon lo bo ba ti serve won ni court letter nisin won mo gbeju pepepe court so mo ka te to wa ni bench warrant e ma jo ji mi gbe o bo ba le so kuso won ni slander nbe ati libel Olorun gbogbo nkan yi bo ti po to. Iwo ni kan lo wa lagbara ju gbogbo e lo. Ko si nkan kan ta le subject iwo si labe. Olorun yi ni mo ki o. E ka bo sori eto. Ayo Olopon lorin wa o many many people. Emi si mi nje ejo. Emi na mi si yin pupo. E se o ku ife wa n gbogbo gba. Se ra wa bayi aja ajo ti ojokun lo nje o ma n gba ya wallahi ko easy va.

0: Ago meji. Ore kojo ogun iseju. O ti le iseju kan si. 21 minutes past 2. E de n bo si pele akoko. Awon yan ti mo time gan. O tin pe mi seriously. Paluda ba bayi la roko paluda pada la arada lejida lejida la robe nile olumoke. E je n ko dupe pataki ni to ma gbe call yin. Nije dogun ore wa ti anra ogun fun lori oro ese won yen ojo akoko ati ri 41,000 ari eko igba ta pari eto nije dogun eru olohun kan to lohun mo won ni igba to epo ti ri awon kan ra si to won yo sti pe won la ma fun 20,000 won si fun wa instantly ni 20,000 naira ara pe awon eyan kan na se bi 2000 si asa ti gbianju igba to de bi ti yo ti ra ogun yen o se breakdown re fun wa instant na la send oyen awa make sure pa send di 26,000 naira lati fi ra at least ose meji yen ti mi ba sa e mistake arakunrin yen na mo gbo abai adupe fun gbogbo eyin ti e duro ti wa o olorun ba wa duro ti eyin na o amariri ore te se fun wa o ojo si ni ti yin lai adupe gan fun atileyin yin e ri la won to pe ni ose yen ta ti ri o si kule o aniga ni yat lati ta lamu ti won need assistance lati bere oko owo won to won tun sise tailor I need assistance fa won na bakan na Mrs. Kende o wa nbe lati Amayo bakana alawun yan baun nile ti a ti ri yanju sugbon mi fe ka mo kankan gbogbo te ba fun wa awon yan po ta ni ta ki saba fe da ko won to pe lori eto yi direct ni ofe to si soro mo na ni pe gbogbo te ba fe so pertaining to this program o di program yi na le pe si to ra ni kankan ni bi kan ta ko pa mo sugbon a ni gbagbo ipa kankan gbo radio lasiko yi baba si gbo pe nikan n saro kini kan won se tan lati ran lowo so iru e la fi fanfani iseju mewa yi la fi file fawon eyan e je n wo call losan yi 09136556952 ni number te fi pe wole sinu studio 09136556952 ni number te fi pe wole hello the caller
1: hello
0: e ka san oruko yin ati bi te tin pe a n gbo yin o

0: o ba je Arabic abi Islamic studies law study ni boya idai re ni abi idadi abi sanawi ni asiko ati wa lo omo iya diploma center ni ko fi gba certificate Better by Far University ori Better by Far University University of Ilorin won ti affiliate omo iya diploma center ma ara won o je ko rorun gan ko si nkan kan tan fe le ise pe ki mo kewu ati eko islam ati tede larubawa ko le tun sosowo waju ni omo do soju kan ke le bagba mu ke le baye mu
1: yesu ma je wa le re sami o
0: isale koko oja gboro nilu lorin ibe na ni omo iya diploma center wa won ma ni primary won ni nursery won ni secondary won tun ni madrasa ka to ma wa so ti omo iya diploma center
1: to ba gbo ni to ba gbo pa ko so mi agba pe eni yen la laye lu ano bi je omo mala o
0: nbo wa e je sare polowo oja uniform yida ka sare mu ku nbe enle ku kale

0: nawo lori erongba re lati tayo nibi kibi lati igba ikoko titi darugo kelele ni timotimu uniform ti seto bani re fun lati mu ala re wa si imuse sun fokan bale lati tayo nara itura lati mu ero re wa si imuse timotimu uniform lo nilo 07068245523
1: lati tayo nibi kibi uniform
2: Kere o se fe mo wa ninu mole lojojuma aye se fe mo wo ballu tori lede ye ati tile okere lai duro de kino de o tabi ero amunawa generator
3: beni o wa
2: ka wo sinimo ka gboroyin ka gborin to wu wa nigba ku gba labe fokan bale pe ina okuku ni seju
3: to ba ri be yoduma wa
2: boko ba jina ilaki ko idans gbogbo ibere yi ile ise femtech lo wa femtech inverter ti solar power wakati merin le logun odidi ojo yupo

0: ati nu erun ko si gba te eyan ni di solar awon ti won lo le ni ke bi ba ti e ton wa di nu ojohun iyo be gangan tori bojo ba se nro si ni o se ma fo gbogbo panel yin lori pa yo ma wa charge bi nkan o ba ri orun kin kin bayi lasan o ti gbe na ru ma gba number le se femtech ma lo do won bayi bayi solar home kit na ton wa to pe o ni bulb merin o le fi phone recipe ko ma charge o ni tun ni fm radio to fi ma gbo wa be o ni mp player to tun le connect sound card ma
1: reti baba se fun e o reti o ko mo ni
0: be 00921644444 number to wole se fm tech solar ni yen ma lo si taiwo oke legbe gt bank taiwo oke nilu lo ni
1: o su layo o de nji layo
0: 08092164444 lenu seyin to ye pe egbin ni nkan ye bo e gba mara pada wa doro fun yin n to ja ma so eleyi awon mo fe kose ma awon mo fe sise kekeke mo e je ngo kola hello
2: hello e ka san o
0: e ka san ma
2: e ko eto dadi olotu emi mo pe yin le ati po na gba be ya fe mi le yan korin e dokun ele mi na lowo
0: ati pari iyan odijo mejo se ti gbo ma
2: eh
0: e ma to wa break ofin e ma break ofin ma e ma break ofin e se iyan ti ngbo eto ipo gan ife gan mo yan ta ran lowo ma anfani kan ta won je comedy
2: thank you for
0: anfani ta je ni wipe awon ta ngbo eto wa yi awon diverse audience ni won lorisirisi eyan a gbudo wa fi kan pa kan lara tori ka mo dun won ni audience won ni gbogbo gba hello
3: hello hello aki oga wa engineer oyin ka otu koko aki won pupo
0: engineer otu koko bo mo le no ajasi e si nigeria mo ni abe wa nbo mi

aha tun de bi se wa na nu ope bi ti mo tun wo lude alaka feyin re mo de bi se mi sagun sagun lo sa to ni o je olorun le mi sa to nda mi lo nje mi ni mona wa bo lojo ojo lo ti yin ki le fi lu lasiko yi se ma toga ni agbado ni je be ma toga abi e pale yi fi ngbe gbogbo to ke ma fi gbe mo kiyan le nbe won Allah ti re waju ogun ni yopa ebi ti le mi je alaka feyin re jalogun international prince to molate fabola mo koyen ga oku papapa fire enekan kan gbare lowo kanakan re ku le le nbe won

0: kawo ki o kaabo pada lori eto na lawa dele bare arin akori akoya ibi bo loju ojo elemeun atunde na nu bi se mi loni ki la fi mo bara wa soro
1: odun ayo baby
0: oloju boni ti mo bo se nlo oro nipa inu bibi na ni inu bibi won finu fi se mi ro edo fufu se mi bi olowo e ibinu ibinu abiju nta fi bara wa soro de role to ninu ni perete inu bibi mi o fi se mi ran edo fufu o si be fi se mi bi olowo e
1: ala america la wa wa
0: ko se da ti ibinu lo to nu aye ama ibinu la ko labo
1: taye ka ma se ba je wa lo
0: be ya ba binu abiju oluwa re o ba nkan rere je talemi ba se be bo ba mu obe amumu ida ba ma o ma da lowo to ba nbinu to ba ngba ma duro ma ro se o ma duro ma ro se o se ka ma sa lo abi adu oje tete me o yo se to ju re wa wale wi aha ibinu abiju nu ko da
1: e si won lo du mo le riro

Ahan, bi mo se n ba bo niyan. Belu bi ba tin binu, ahan, ko ni control e le control e ko ni gbo. Opo ba ti je eyan ninu aye ta wa yi ibinu ni o je. Tori pe olore re ni binu si eni to ye o ran lowo to ye o se lore gan ni won keyin e si ko ma binu si. Opo tin bo lagbe won elomi be lo hospital elomi gan ti daju le ore bere ki lo su ode be won pe ah inu abiju ibinu ni. Lo je pe inu bibi emi o fi sa mi bi o lowo edo fofo won se mi o lowo o. Opo binu mi tun dale mo su ti ori le oko gbe bere ki lo sele ibinu na ni ibinu abiju. Ah, emi o le gba mi le farada yi le se wa yi le seyan ho ibinu ni. Gbo ni baba wa yen ni o ni eni to ba le binu eni o mo si ise mo tori ise to ba se ise ju kan se keji ni o ko da si kanga olohun so wa pelu nu bibi elegbori

everybody, man. Oh, where is he? Eto adelebare ni na kore akoya bi na lewa te ngbo ni double 8.7 fm ni lo ti lorin mo ni eni ta wa wiye aha eyan wa ngba gugu e wa be sinse lo ba tu ebe o tu ebe titi do fi tu ebe ngba to wa ku ebe meji ebe the last to the last one ti o tu bayi lo ba kan eke ta ba re me o ti tu ebe yan to ti ko ebe to ko maro loku ti o fi pari ebe o ba se sun be pada se ri pe orin ti baba iko na bo se lonu iyan jagbade alawo o ba pe o ba be si ni be si ebe to ti tu pelu ibinu o tin tu o tin wa ike taba re kiri mbo lo wa bo si ibo lo bo si ibo lo bo si o se to wa be re bi pada that is to say amo ba nkan je ibinu oda ibinu abiju oda eh god gbogbo lamu e ba nki god ni gbogbo lamu god god god one god gbogbo lamu e ba nki dada ko ni ba je baba yi atawo iyan wa meun lo ba mi gbo baba si fowo tu gbogbo nkan eh kabiyesi olohun se wa ni tajo da siro le to ni ko to ri pe won lo sodo alejo wa isele kan mo lo sele olohun mo sanu mi e pe ko si toju temi ri arakunrin kan lo se de ko de adugbo tuntun ngbo da adugbo tuntun eh o ti lore papapa eh me lo le e fi lore ladugbo tuntun o se ko de be ni o ti lore ore iwo mo bi molebi na ni molebi ni won iyawo oko atawo mo won ti mu won gba bi molebi won egbe ile na ni won jo ngbe nebo won ni won nebo ni won won jo wa papo na ni gbo won jo nse kankan papo eh jije mimu ile won na ni o wa lopo lopo igba won jo nse gbogbo nkan de bi pe won wa yonda kokoro ile won gan fun pe ah eh awon mo wa mo tete de emi ati awon mi awon mo npe ka to de mi se eh kokoro ri extra kill ile iwo na mo lowo eh so that awon mo ba mo yuta mo won ngba won ba de tori won na mo tete de lati bi se ti e na ba be si ni se leyi eh ife won te waju eje ngba pa bi wole eh ti gbo nkan kan o eje mbugade e mo nbo won ni pe de

0: be mo se nba bo lekan to mo lajo dasiki to lo sodo alejo mi fun tirole toni eni ta wi ngbo de adugbo won ti wora wode bi pe won ma fun ni kokoro le won o wa di jo kan jo ta wi leyin bi osu pupo die seyin ti won ti jo wora won won ti fun ni kokoro le won ti di family aba di pe laaro kutu ojo ta wu yi won ko awon document iwe ile iwe ile iwe kini kan iwe property won kan won ko sori table won si jade nu ile ngba wode lati bi ise won ba ra awon document yi mo ta ba pe ara ara bi ta ma fun ni kokoro ba pe a lagbaja o a ri awon document bayi ori table yi mo wa mo de wa sure pe aro yi ko yin se pe won enikan o fi owo di mi loju koda ki se pe won ni fun ara mi mo ko sori table la re won nikan lo si ni kokoro do le lowo mo lo ko si leyun pe in ko in ri wa le olorun gbo kini kan se kini kan o fi gbogbo e bura won o ri ibi ton so ga ehin ewo a mo pe royan bayi niyo eyan gidi la npe yin tele wa fi kokoro aje pe ai moye kan ti o ti so nunu le gan ta wa go fora si ai moye kini kan kini kan mo roro ba won ba be si ndoro le fun eni ta wi ati la wi ngba won ndoro le fun awa pe ibi o ba gbe si wo a fi oro document yi sere o emi fun ami mo gbe ko ni laaro yi o da mi loju se ori table mo gbe si ni won de kan lo ni kokoro do le yi lowo ko se ni o ni ko si wa ko seyin mi won ti nfa lo lo won ti pe olopa bi ere bi awada won ti pe ko si o ngbo olopa ba bo ba dago olopa o jewo bi to ba gbe si o fe ta property mo wa lori o fe se wa o fe seyin won ti pe olopa olopa na won ti pe pe e ma bo o e ma se wa e ma seyin o ibi won ti pa olopa tan tan olopa o ti ni eh ara bi na ti omi ti nbo loju re pe in ko property in ko we ile in ko we ile in ko we property kankan in ko document kankan in se wa in seyin o ti bebe to ti ra webe pe e si lo wa lo ti mi mo le ngba mo dadugbo in na in ti lodun kan mo se lo bi osu mejo be san ni mo se wa mo seyin aseyin wa seyin bo omo won ba de omo won ti ma lo to wa ni nursery primary school leyun ba de okay hello daddy kini kan wa wo you are welcome won sa ke leyun iya re na ki o fora lori lo ba wi daddy ngba ti mo lo school laaro mi mo pe mo awon we kan ti mo ri o wa ninu bag mi mo pe kini ni mi won ti fo lo na ni tan ti awon ti polopa na mo ba ko awon envelope kan jade brand envelope kan ti awon document wa lo ba ko jade no bag and daddy I don't know where I'm going to skit in the morning. Can I come? I say, me, my queen, what you call papa, my women, but to modest come one repair. Daddy, Loma, Nick, can you look at Jaddy? Eh, Baba Drew? Anyone, 13, Polo Pavona, or not, Drew, a lady, Titin Bumilo, you? And I drew. I hope people are right, aha, or what do you know? Lo ba be si nbe arakunrin pe dakun tori olomo binu ko ri be ha mo sugba wo pe won nikan na lo ni kokoro nu leyin lowo ni ko se lomi to tun ni bo ba ji arakunrin yi mani ma binu tori olohun wo gba kokoro ta gba lowo re ni kokoro ta ile wa ta gba lowo re lekan oni gba pada so gba wa je won na ni ti opuro eleyin ma yan gbese won lo gbe lati pe omo re arakunrin wale 0913655952 0913655952 na ni aha ojo opono 0913655952 are gbe yawo aha ogbe yoba aje won no wa nbina loju opo yi o tin dun to lataro o ti kuro e to mu aje ngba pa mi wale e ti gbo nkankan e gbo pupo lo role to ni akuro le oko yin o oko yin bo le tin pe a
1: oko mi ni mi sara ti ero olopo la ni sara aloko
0: isale aloko oki oya n to wa nle ni eda si
1: o se gan tan ma ngba de ti be to ti fo olohun ku eyan gba bo ti gba wa na ni
0: bo ba je yin ne ni ti won puro yen mo e gba kokoro n pada pe ko si yo no ti tan na ni e Eyin wo ni yo tun ko re njanu ke leyin lo sele si se gba ru kokoro npada o wa pe yin le le puro mo yan ti e mo pe e puro mo se ke le se
1: ru da ti jo bi to bo na la tun jo mo bi to lo
0: pa o da won la won gba na ni awon ru yin bari ba alejo mi nbe nbi won lo sodo won amo mo fe se be mo fe ke enjoy ara yin die Hello, koyin wo le tin pe a o.
2: Mami isu se na ti e ko.
0: A ke lo de rin le yin wole sori eto. Okay na, an gbo yin o.
2: Mi o le gba ri e o.
0: Mo se fun yin koko e ni gba pada mo.
2: Ah, yin gba pada.
0: Eh, ni gba pada mo.
2: Yin gba pada.
0: Ah, ah. Ki lo se se pe e dariji won ko. Oba me ni a ma dariji re wa.
2: I want
0: the car to need a ring. Yeah, you see the one.

0: Hello, ọpẹ fọlọrun o kan yin ti pe awon e kuro lehun. Lati sawo ki le ko kan yin. E ni gba mo. Se pe le mi dariji ni je be.
1: Ile de ko se
0: ni gba ton lati wa ni mo kilo. Eh eh eh won ni bo lohun ti wa won kilo ku.

0: Hello, e kuro le o ko yin o.
1: Ide lo nsoro lati airport.
0: Lati airport an gbo yin sir.
1: Then, Yoruba ni ikuto ba fe pan to ba siyan ni fila.
0: Eh.
1: Ope nla ni. Naye naye ti ko tun de pe o so re mo.
0: Ah, e ti lo ko tu e ti dagon lopa.
1: Ko ba bo si binu ko bo si binu
0: laye igbagbe
1: mo
0: ko da igbagbe mo ni
1: soro
0: mo laye mo ba jabinu ko jabinu e to ni soro mo lai lai ko jabinu
1: ah
0: ko jabinu te ba binu te ba fi wo te ba fi wa ha Sunday na bawo Saturday ko mejeji tele ra won ati Saturday ati Sunday weekend na ni eh weekend na won ta ba bi weekend won e ma binu won ma buru die die ni ki se pe won won ngba won si kankan o wa like o de o de fe fe riti aje lo da lejo mi baba e ka bo sori eto yi eh

0: awon mo to wa lolude gan na
1: e ja mo lati lolude e se olotu gebe ti mo pe lati igba ti won ti gbolude ni eto ba tin wewe odo
0: on te waju
1: on te waju sibe sibe o si ti continue no sta fe mu ina
0: okay
1: so la fun fasiko ran awon bi atawon lagba to leti pe awon te ti register omo won aye si wa lati tomo lo abi won si
0: aye si wa lati tomo lo abi yin si
1: tori eto ba ti wewe odo ta n pe won ni wede de wede yi ti opolopo dan yi eto ti o pada la mi laka to ba dojo waju ni ta so
0: ti o pada la kun laka lojo waju
1: ta mo fura gon pada mo dun to pada mo dupe lowo olodun pe awon dupe pa awon je ka omo won gbaru eko bayi koja tori ba tin so ti pe ti pe eto eko imo odo wiwe gbogbo imo to se gbogbo eyan nini ki se fun awon kan pe awon kan lo ye ko mo we gbogbo eyan patapata lo ye ko mo wo odo we fa fa ni ara eyan to le do life ni eyan ni eleki to wa ri be ni pe fe yin te ti gbo mo yin yade te so pe kon se daada ni ilewe asiko te yin lo le se daada fa awon mo yin lele
0: to je ko ri ya fun won
1: to je ko ri ya fun won e gbe won jade je ka awon na sere gbogbo wa ko le ko class elomi omo gbolude e tun lo gbe si summer class e tun gbe
0: ko awon mi se lesson bi meta merin ni si ninu olude yin na
1: a mi le yi o da o da sugbon sibes e fayere kale fa awon eje kan se tori even
0: ayere wa
1: even ninu research sa won fi je wa pe inu ere ti se golopo lo ti develop ju
0: awon school gan ma fi ayere le
1: be ni sa
0: won ni ago jeun asiko ere le ago sere
1: won ni prep won ni small
0: sense ago sere ni
1: ago sere e je ka won yi sere e gbe won je asiko le se family bonding so opolopo bi no lowo lori omo ni lo ti won te do o yo lo ti gba te gbe njade ah my daddy take e ta school ba wole ni se riran o awon mo ti baba won ko wa si damo park awon lo ni ni lo lo ro so school
0: ah won ro so ah
1: sugbo e
0: ri so wa bere ja
1: ba ile ti gbe mo njade
0: have you been to the damo park before I was drunk august 10 august 15 august 11 august 18 won ma ka in fact when we want to hang charge we use 500 naira abi lo le e wo le 500 naira to enter and after that he is
1: we do different so brand like me
0: hey a kid went to a kid went to Smith pool went to Kevin oba ti wo wa go jade wa pe eh say Nigeria na le le wa
1: e mo no fi damo park to mo yin e gbe mo jade
0: ka mo fi damo amose park with for mo yin
1: e gbe
0: mo jade wa kawo na wa
1: yes sir
0: bo ba nso ko so pe even me when there I was there on August 17 bo ma ni August 18 won na so pe August 17 won na wa me
1: abi oga mo ti a tin so lori julopolopo gba pe ki se fun pe bayi lo wa bi ka opolopo ni travel out ko sori le Nigeria ina o to si ni lo no barara
0: pe ko ni gba te ba de lo ebo ko sori re ko
1: ni sa sugbon opolopo nkan to wa ninu oba ta wo yan fi yan gan lohun o lo damo da mo se pa ki ti gbe wa si Nigeria ta wa gbe wa si lo ri gan
0: o wo ko pe o fe tori e lo abroad
1: be ni sa
0: nbe bi
1: eh ana won family da foruko bu la si to pe Dubai lo mo ti lo mo nwe ki damo park to ko swimming pool Dubai lo mo ti lo mo swim come on ka damo park to ko swimming pool so gba ta lo afi to pe egbo mo yin wa je kon experience yi no so ta won o ba jade won so pe amo yin picture te ba ya nda mo park te ba so pe Dubai le ti ya ko se anybody
0: jo ba yin
1: bo se ri olorun ni ori be eyan kan
0: ka dupe fo olorun
1: pa dupe lo olorun la fi so fun yin pe egbo mo yin jade odo ti fe to o sugbon aye si wa lati to mo lo abi wa se
0: oda be eyan ba fe won le ti so le ke ni 500 naira ni awon asi so oro asi gbo oro asi gbe oro nlo ngboro elomi 1000 naira ni bo le se je o
1: e se lo ti fun beri te beri e asibo oro do lo nta ni pe 1000 na lowo wo le da mo da mo se pa
0: o ni won le mo be ni o ko re mi o ya video re mi ya kene o re ri pe 1000 ni
1: a tin fo re e ti pe pe fast lane loruko re vip lane gan ni pe to lu de ba e ti odun ba wa nguru bi an sayeye
0: ba ri ya kan be
1: teropo ni da mo da mo se pa mo ti pe de bo mo fe tete wole ni agbala ni ona yen wa fun la fi se ni 1000 naira pe mi o fe to mi o fe join queue awon ti mo ba waju mo fe tete saju mo wole 1000 naira ni sugbon ti o ba ti si pe mo fe tete wole mo fe to mo kin wole ngba to ba to kan mi 500 naira pe ni kisi kan dodo kisi tipa tipa
0: ti mo ko
1: to lo ko
0: number fe ni number 2 lasi
1: kisi number 2 lasi
0: ah
1: mi lati gba be 1000 te ba de be ba tin soro lowo lowo re sa e ba pe kokoro la fi tipa So eyan to ba fe gba be lasiko odun la mo nsi fun ti o gba be koja. So bo se even this thing consistent

0: E kaabo pada. Iroyin jake jadu agbaye lo sin desi ti igboyin lati kane damode ti 0.7 FM ni lorin ma gbagbe pele ti si wa loju opo itakun aye lo jara wa ni www.damode.net abi lawon ojo opo itakun aye lo jara gugu tan lo iroyin re lekore latena lari waju ogun niyi are bola me tinubu ti ro awon adari esin atawon adari ilu to fi ma awon odo nilu atawon obirin to fi ma awon to risi idagbasoke ati awon to wa leka ti aladani lekun arin gogun ti ariwa ile wa lati na woja isijoba pe lawon eleto abo lati pe eto abo to jina on waye ati lati wa ojutu si oro alafia lekun are lo parawa na fun agbe kale apero to ni se pelu eto abo lekun arin gogun ariwa fun todun 2026 to waye nilo ma kode tin sololo ipinle benue tinubu eni ti a ko wejoba apapo ile wa senator george akume suju fun oru awon lumo na nigeria lati pe won fun awon ajo eleto abo lowo bi nkan se nlo si lai se pe won da bubu awon odaran leyikeyi bo se oku mo tinubu leni ti o kan sara si awon ajo eleto abo fun awon akitiyan aikare okan won lori awon odaran ti won gbogun ti atawon iwo odaran mi oni se ni o salaye pe awon adari awon to je odaran hun ati awon mi ni won so won di akolebo nigbati egbegberun awon ti won ja ohun fun ohun ti o netumo ati won ju wole ti won si dola awon to wa nigbekun ati dida alafia pada sawon ilu ti rogodiyan to tin sele ton ti hou hou ojo ati eto gbogbo fun tayeye isinku adare oni ologbe yen latinu ijo kerubu ati serafu ti ile nigeria eleyi to je baba ninu emi fun csms jake jadu agbaye ayo ni o is most eminence prophet dr emmanuel abiodun adewale alogbo jp ni won ti kede gebi apele kan na ti won bu wolo latodo eni tin se akowe apapo fun ijonites waju woli anthony samaye ni eni to kala yi se lori awon eto gugu ti won ti lele fun ti eto siku idagbere fun baba eyi ti o waye laarin ojo kokan din ni ogun osu kewa si ojo kerin le logun osu kewa odun ta waye ninu oro re eyi to salaye oni won ti se agbekale igbimo eleni 45 eyi ti won agbekale latodo eni tin se adele fun adari agba ni fun jo kerubu ati serafu ni tesiwaju jake jadu agbaye iyen mo senior special apostle pastor gabriel olayin kaka sim jp igbimo na ni won fi mo senior special apostle adbc adedire si asaju eleyi to ni omo igbimo kan ninu to je omo igbimo kan eyi to je igbimo won jo baje fun ijo na nigbati senior special apostle prophet abiodun ogun sakin to je akowe fun apapo lagbaye fun awon wole ti ohun je akowe igbimo na wole samaye ni eni ti o je ko salaye oro pe eto gbogbo nipa ojuko teto won ti waye atawon eto mi to ro mo eto hun lawon yo fi lede lori oro na latodo igbimo to wa foro eto isiku na awon apogun ibo papajulo apogun ibo monirat keke lo ma akabi belo ni won ti dibuyan bi alaga fun egbe apogun ibo lewa psa kati ipinle kora leyi to je akole akoko obirin ti o je alaga fun egbe on ipinle yi akabi belo ni won dibuyan to wole bi ani to wole iyen ninu eto dibo to wa ni lu lorin tin sololo ipinle kora nibi to ti feyin awon okunrin meje ti won ba dije po lele ti o si fi gba ipo alaga nigba tun so lori ijawo olubori na se ni alaga ti won se dibuyan na o fi dupe re han sawon mo egbe na pelu bi won se ni gbekele ati igbagbo ninu ohun lati dibuyan ohun sipo ohun ati abajade to ni o je ajosepo gbogbo awon akan bibelo se lere o lati saju egbe na lati ri pe en se ni ohun gbogbo lo ni ilana ti eyi to leto lati ni ohun gbogbo to wa eyi ti o je lelana to lo to di ti ko si ni mo karuro ninu ati nilana gbagba la santa lai yo enikan sile abi roli apaka daka si oni se ni gbogbo awon eto ati erungba awon to jo megbe na lo je apapo tawon yo se dasi ko si joba tun se ni o se leri o lati se apapo lati ri pe itesiwaju de ba awon akosemose leka ipogun ibo ati lati dabobo awon eto gbogbo ati se won ti won se to fi mo igba igbadun awon akogun ibo jake jado ipinle yi omoye ti won pare labe ase egbe se lo akọ party dr gbenga olawepo asim lo sai pe erongbon lati gbe epo betirolu wa si egbeta o le marun naira iyen 600 5 naira lori jale epo kan ni yo bere o nipasẹ awon agbe kale eto to nla le ti o waye to je pe se ni owo epo na yo wale laarin igba naira si 300 naira 200 naira si 300 naira ti won mo tajale epo asim leni to fi epo logo bure lede lori eto to ni se pelu ipese na ti eto oro eto abo ni bi sara ipele nigeria ni won le ni aseye geti alakan foko na iyen pelu owo epo ti ko ni won jojo ti won yo mata lai ni si pelu bi nkan sin lo si lori bi won si yo ikunpa epo to wa nita lowo lati odun 2023 se ni o selaye latodo agbe kale igbimo re ti won fi atelede lede loni wi pe se ni awon ibere ti awon le nigeria bere wa pajulo ni ohun down si pe eto epo betirolu bo se nwale ati bo se nta nile agbaye ni kini ohun yo bes ni wale nile nigeria na bi won ba le dipo wole fohun lati de epo alase ole ni egberun meji awon ti ko rowo ori lobirin omode ati awon molebi nile nigeria ti reti wa pe won yo jafa ninu agbekale eto kan ti won pe ni areke ofo art foundation nilo lorin nik ipinle kwara ajo na ni won dakale latodo aji asinab titila yo areke kale kawo tin si aya oluwa ko gomina legbe oselo pdp engineer suleiman bola kale kawo ti won si so loju re bi awon eto gbogbo fun ti ayajo ayeye ojo ibi odun 64 re eyi tun se loke pe ifilole na ni won ni eto ayewo ofe fun eto lera yo ti waye ati ayenewo to fi mo ipin awon ogun fa won to ba janfani e nigba to soro ni bi eto na aji asina busala yi pe eto na ati ajo na ni won si ada sile re lati mu igburu diba eto lera ati lati ri pe se ni won si agbe kale re lati titi mo si adamo awon aisan kan ti mo ba ni wo ya ajabi aisan ito suga ati aisan eje riro pelu afikun pe awon eto na ni won gbele lati ri pe won mo sumo awon ara ilu papa jolo nipa si ati leyin won fun awon to ku die ka tun fun won sakawe ajo na bi eyi ti won farajin fun omo niyan dipo pe boya won yo mo si iranlo fun eto na won tes waju pe se ni eto na yo tayo awon eto gbogbo ti won fi lole ohun fa won to ba ji anfani re ni won tan silaye pe awon dupe o fa won mo lebi awon ajo to je ti leto lera ati awon to ri si dagba soke ati atileyin fun ipese eto na fa won ara ilu nigba ti won fi idanoju pe ajo na yo sesin omo niyan lori igbele won iroyin jake ijado agbaye lo ndi se ti gboyin lati Canada Monday ti 4.7 FM ni lo ti lorin iroyin to kun bo ni ko pe ko jina mo kiyin en lebeun e ku kale
1: ile ju sumi men along ki ko re no opportunity by my ex in Japan
2: o le shidi kuro nile Nigeria tan patapata gba be o ko ni shine awon ebi ore atolofe re lori ile na o le japa nitori ti o fe lati se be sugbon simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile sibe ile eni ni ile eni ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo
3: imoran yin lo nde se ti igbon yin lati ikani Diamond 88.7 ilorin
0: e kaabo pada iroyin jake jadu agbaye lesin tati se lati kan ni Diamond 88.7 FM nilu ti lorin iroyin lati le okiri ado loro abu gba mo kanu oko ayokele lodun ni waju ago lopa kan ni Mexico eleyi to se awon eyan meji ototo lesi oni ado loro na lo waye ni ojo Kaleti to wa ni ipinle ohun ti won pe ni Sakantekas nibi ti won ni awon tin gbe gbogi oloro meji ototo to tin waye nile Mexico ti won fi ijapeta lori tani yo ma gba koso lori idari na ari gbo wi pe ado loro na lo je leketa ti waye ni Sakantekas nibi eyi ti o ti pose kan sira won ke bi won si gbe jade akowe ijoba ipinle ohun Rodrigo Yes, o si laye loju opo itakun Facebook pe ado loro na ni won fi sinu oko ayokele to je aladani kan ti ile to fa ipalara si ojoko agolopa na to si ba awon dukia to wa leba beje ke bi awon alase ni abele bi won si salaye pe awon klasi to ni ile eko ni won ti gbe eto gbogbo ti ni ojo aje o ti won fi si ayeye fun ti ayajo eni tin si adari ilu na ye eleyi ti won ni won ti wogile eto ohun ke bi won se gbe jade nile okere bakan na ile ra ati ile US ni won ti bere ni ju ado loro lura won leyin ti awon omogun ile America ti won si akolo si oko ajagun oju ofurufu eyi to je meji ti won fi lole ni Larak Island ni Strait of Hormuz won ni akoko ti amọ pẹlu akọlu ti le US ti won yo se lori ile Iran lo waye ni opin osu keje to se pupa eyan meje o se ipalara fun eyan meje ototo ke bi ajo IRGC ni le Iran bi won se gbe jade ti won se se lere pe awon yo gbesan ati ohun idiya je ni won ni ojuko ti US ta mo si central setcom ni won se laye pe se ni awon na gbe igbese leyin ta won wo ye pe ile Iran ni won gbarade lati si akọlu latoju ofuru fu sawon oju omi nile awon latoju omi Strait of Hormuz ke bi agbenuso won si so ile Iran ni won salaye pe awon ti se akolo si ayibuba awon ologun nile US to wa ni Jordan ni idahun ati ifisi si igbese won pelu bi awon ogun ile Jordan bi won se salaye pe awon ti gbese le awon ilu abugbam oju ofurufu mejo ototo saju ni owuro oni oju aje lekati okowo won ni owo epo robi lo ti gbera so o tayo ida meji ototo ni Brent International Benchmark eleyi to ti tayo bi dollar lona adorun fun agba epo kan eleyi ti won gbe jade latari ogun ton lo laarin ile US ati ile Iran won ni owo epo na lo gbenu soke loni ojo aje tin se ojo kan leyin ti ile US ti won salaye pe awon si akolu si awon oko ijagun ojo ofurufu rocket ti ile Iran ti won fi lole lori oju omi Strait of Hormuz bi akọlu akọkọ ti won se fun orilede na ni osu ye bi akọlu na ti won ni o waye latari ti Tehran ti o je igbesan akọlu ti ile America ti won se si Jordan ke bi are Donald Trump si salaye loni ojo aje pe ile US ni won yo se akọlu pada si awon ile Iran pẹ̀lú àfojúsùn àwọn ní Middle East náà. Lẹ́ka ti àmúlùdùn bí wọ́n ṣe gbé jáde wọ́n ni gbajúgbajà òṣèré òní ìyẹn àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ àti àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ olóògbé Taiwo Azan tọ́pọ̀ ìmọ̀ sí ògógó ni wọ́n mọ̀ kórajọ ní pápá ìṣeré ńlá ti ìlàrò nípínlẹ̀ Ògùn.

wo ni eni odun merin ni adorin lekati ere idaraya se ni agbabolu ni fun ile Argentina tin so mo bibi ilu na Lionel Messi ti kede ifeyinti lati mo agbabolu fun orile ede re oni igbese to nse na o dun o sugbon o tu akoko lati se be se ni eni odun mokade ni ogochi ohun tin se ba logun fun iko agbabolu Argentina ninu idije ti bọlu agbaye ti won ti gba ni Qatar ti won ti wa ogo lodun 2022 leni to je ami ayo marun leni ogofa 125 ninu idije bi igba kan ati meje 207 to ti kopa eyi to mu ko di eni tin je bọlu ni gbogbogba julo fun orilede ohun ninu apele kan loju ipo itakun Instagram re Messi lo salaye pe won ti se awo pa won fun orilede na to won ko si ni nkan to won tun fe se mo saju ni osu kejo yi ni Messi lo salaye pe ohun woye ojo waju eto bọlu alafese gbo ohun iyen leyin ku babo ohun George eji to jade laye leni odun meje din ni 68 years pelu aisan lojo pipe kan won ni o ti gba ami eye agbaye fun emejo ototo eye to si ko iwe pe ohun feyinti ninu bolu alafese gba na eye to fi lede lojo kokanlelogun ninu osu keje odun ta waye ni ojo keje sira won leyin ti iko Argentina ti won pada nu so wole Spain ninu idije ase kagba ti ife eye ti agbaye lekari daraya bakan na iko akoni gba fun Canopilas Daniel Ogumorede lo fi igbagbo re ninu iko agbabolu re pe won ye leni ti a faye gba julo pelu bi won se koju iko ti Kora United in se ni Canopila ni won gba idije omi ayo meji meji pelu awon tun gba won lalejo ohun ninu idije ti won gba nilu Ilorin won ni se ni iko ti agbabolu se Masugidana ni won saju lede pelu ami ayo meji sodo ti Sola Abdulrahman ati Rabiu Ali ti won gba ko to pe ko agbabolu ti Kora United won ja fita fita lati le won mu latowo Alex Jerry eleyi ti won jo pin ami ayo won dogban dogban ka to mo loyo kokore ta menu ba lekan si ninu royin jake jado agbaye foto ni are Tinubu ro awon adari esin atawon adari ilu lati san lo fi gbogun ti awon iko ele isoro eto abo nile wa ijo kerubu ati serafo ni tesiwaju ti kede eto isiku gbogbo fun wole Emmanuel Abiodun Alogbo ajo tori soro apogun ni pele Kwara ni won ti dibo yan Munirat Akanbi Bello bi obirin akoko ti o ja laga won nile okiri ado loro inu oko ayokele kan iyi to dun ni Mexico lodo ni waju ago lopa to si yan meje lesi lekati okowo won ni owo epo gbenu soke bi tayo ida dola lona adorun lori agbe epo kan leka mulodun osere oni ni gugu won korajopo ni ilu laro fun o aduro ojo kejo ti ogugo to fayele lekere idaraya Messi lo ti feyinti ninu igba bolu fun orilede re yen bolu alafese gba njo jama pe laya jo ni lodun 1966 se ni ijoba ologun labe litna kone yaku wa ni won se adapada iyen oruko apapo orilede ti won pe ni Federal Republic of Nigeria leyi ti won gbe jade fun kan to ba sele lagbepe yin te fe to yara royin wale ti epe sori 0916 0627526 0916 0627526 Abiodun Akinwumi lokoro injo lori gese olare waju ogun ni ilu tun local lede abinibi si ti gbo yin esinseun fun be sin te ti gbo ikan ni yin eleyi to ta won yo

0: samẹ ojo aja ba je fun okete bi o ba ku dada ne ko ja digbolugi bo ba samẹ eni fara ni orun fun lewo je orun fun lewo orun fun lewo ide ajo bi to di o sa epe ajo bi to di o aso tele o di tajo bi so si o to faye re nu ide ina fada na ina fada ina fada ina fada ene kan samẹ iku ogun ni pa kekanju iku odo ni pomuwe okiti ogaba di aje lori ara e mo so tele ene finisi ariba oja agbara to kojo oja koji le lori agbara ye ji le lori agbara ye ji le lori ene kan samẹ wara anu be ene kan samẹ wara anu be baba jo samẹ anu to si o anu yale anu to so anu yale se baba ti o ma teme me ma mo se di die mo gbo won oluwa leti mi sa adane waye ni gbogbo ene to ngba mi lasiko yi o wa ninu le ni sa abo wa nbi se bo ba ti ba ise ran se ori afefe ipade ni tori ipade agbara olojo meta to ma bere ni Equa Event Center ni ojo Wednesday yi Thursday ati Friday ago meji aro bo ti ba se ran se ori afefe ipade ma ro se wara ro ajo ma gbadua yi ni o mo se gbo leti mi re aka oluwa ni ki so fun gbogbo eyan ko gba o di emi to ni kirin bi awon to bi mi se ri e so be
1: o di emi to ni kirin bi awon bi mi se ri
0: e o so soke dada
1: o di emi to ni kirin bi awon bi mi se ri
0: e so pe iro le pa
1: iro le pa
0: e bi no bayi bayi
1: e bi no bayi bayi
0: e bi no bayi bayi
1: e bi no bayi bayi
0: e bi no bayi bayi
1: e bi no bayi bayi
0: ohun ti mo gbo le ti mi le sa baba re o la ya bi mefa ikan kan nu won o gele e o ti mo pe egun odi ni iwo na ti fe meta merin sa awon to bi o ni obirin o pe kan to bi mo laye iwo na deli oko damu omo sa e ma gbagbe oro yoruba to gbi pe bo mo ojo sokoto ajo kijipa owo iya gban lo ma ran sa o ma jana ku ide ju ara ro ma ya ba bi eja ni jo o fi ton si o ju awon kan sa o le se iran baba yin keta o le se iran baba yin keji aye ojo si ni mo gbo tan ma po we pe iran meta ki to si baba la ku iro ne iya to je ran re bo ba gbadua yo je o sa e ma ke e gbe tele me o di emi to ni kirin bi awon to bi mi se ri e so ba
1: o di emi to ni kirin bi awon bi mi se ri
0: e so ba iro le pa
1: iro le pa
0: e bi no ba
1: e bi no ba
0: abiyama ari abiyama aboja gboro gboro sa aderi abiyama on to ba gba ni ma fun omo mi aserere eleyi lo buruju ara mo daju awon agba lo ni yen sa mo fe ko ke

0: expire no yara awon odaju abi amagba wole omo re lori omo yen o mo we mo owo na gbe le alafia re asa won gbe owo le irinse re lori irinse yen o ko sise bi tigba kan muruti odun die tani kan lo ri pe eransun sori moto ko siga to ba wa ba mi ani daddy eransun alo nla la eransun Essa, bile bati mato bati stati yo koko ni sise Fodi diyo suka loko nyefi wambi owa Ba mwa, amwa mekanike gbe ba debe Ba mwa fe wonto sale mwa oniri nti se Awa buruku la mwa biya ma gele lori Ema ka, oh nyiko loke oma woli Inu timbi misa Oluwa safo me bai lui lore ti mwa wai Adabiti mwa oba jeki gogwe ni togba programu Yudibi pa dey loku Tamba tige ko jade nyara esa Tode denu pade yi baba se pa ni ton si olomu owo ma ka ko to lo idini pe mi o ni lajule awon bi le to ta ti lo won mo bi agbara olon ti to nbe mo fi eme mi mo bura mo gbe eru de bi ase ati agbara ni e ma kigbe eyan mo woli e ma kigbe eyan mo woli e gbe tele mi owo daju abi ama ikalara mi yeso be
1: owo daju ikalara mi lara mi
0: ni kile se lara mi
2: kile se lara mi
0: e bi na bayi bayi
2: e bi na bayi bayi
0: timi le share di adua isa ko le yi eyan lasan eni emi lo le ye ki n to lo bi adua keta yen sa engineer mi e gbe fona ipade isoke gegede o gina ni Wednesday Thursday Friday ni lu ilorin eyin ero lajase eyin ero lo mu aran eyin ero ni kogi eyin ero ni basita eyin ero ni kayama eyin ero ni naija eyin ero ni challenge nbi eyin ero te wa ni zango basin ati gbogbo agbegbe ni lu ilorin e dide nitori pade bo se ko fun mi na ni a e dide nitori pade yo o ma le engineer mi egbe oke
3: Aha, eni enyan lu lori ati pinle Kwara lapapo. Nje ti gbo nipa woli t'Olorun lo lowo ijake jado Nigeria. Ase tude jade gbani lowo ogun fo kodoro oro Olorun bo ni

0: o fọpo iru in ti o ma se taye re oda ogun ile le ma fe je ko se asa oluwa so fun bibi ke we wa me se lu ilorin sa ile ame opo ide lo n fe ja eyan ma wole adua I mo gbo leti me e gbe tele mi e ma ke ise ako alagba tabu alagba lori mi e so be
1: ise ako alagba tabu alagba lori mi
0: lati tile ko mo mi se yara
1: lati tile ko mo mi se yara sabi
0: agbina bayi
1: bayi
0: agbina bayi bayi tutua lati ba o la jeje won o kon to ba fe da o ntan so ni pe bi to joko yen bi oga o le pembe afita won ba fa e wa le inu bi mi sa e ma kigbe o won ti sise lodi si kadara re lara o ri pe binu eseri lo se rin sa aro se ni wo ka mo lolufe to to sa mo gbagbe mo gbagbe awon to pe kan wa je igode won di o lowo mu won di olowo mu won tile kun ma o olo ba ya alajeje abi ori buruko kan jeje mi mo joko are fese si o kan maili omo family le lo mi yen gbatira won de o gba won tira tan won ba ye ti eje won ba ye omo re je won wa ba bi ti won lo won wa so wa to ma sasale ile idi ni yen to fi rin bi en ti o le yan mo gba kesa adua ti mo gba yi e ma ke mo to gbo ide kan leti mi eji pada eyin omo woli egbe tele mi aten tin gbo mi ile ise ewe tutu atewe gege lori oro mi e so ba
1: ise ewe tutu atewe gege lori oro mi
0: lati tile kun mo mi se yara
1: lati tile kun mo mi se yara
0: egbe na bayi bayi
1: egbe na bayi bayi egbe na bayi bayi egbe na bayi bayi egbe na bayi bayi egbe na bayi bayi egbe na bayi bayi egbe
0: Denye lojo westi ago meji aro e je ka lara sofa jero e je ka jero sofa wa orangun agale la eni asa irorun global wo lu ilorin gegede ogina engineer mi egbe oke
2: aha eyin eyan lu lorin ati pinle kwara lapapo nje ti gbo nipa woli tolorun nlo lowo ijake jado nigeria ase tude jade gbani lowo ogun fo kodoro oro olorun bo ni

0: Eku dede asiko yi esiku fomo ni ese ku boju ojo ti ri ode oda bi oko yin ko aya yin ko awon mo yin ko yin ko ni se wa o awa la mo gbe on to da se iko wa ni pa laanu wa ati awa ti won yo sa nfun e ka ro e ka san e ka le ni gbogbo aye kaye ti eto ika yin mo te tin fi ti gbe yawo oro eto ilowo lowo iroyin ayo na la mu de wo e mo pe be ba ti gbohun wa lori ategun bayi ohun ti o se teru to mo ti wi atagba okunrin atobini onile ati alejo lanfani na la mo mu wa sori ero agbagbe fun eyin ara ile lati ja anfani re ile ise Earth Code International won tu gbe irede o won kore wolude foteru tomo ati wi atagba tokunrin atobirin ti won pongbe ti won si njaran kan lati ni ilera to ji pepe eyin na mo wi pe ilera bayi logun oro ohun ti yo gbodo fi sere ohun ti yo gbodo fi sawewa ati o si gbodo jemi ma yan lowo ohun ni eto ilera be yan ba kole ogbon to ni opolopo ile to ni opolopo dukia bi eto ilera yan ba ti ji pepe ti o dangajia bi eni o ti o ni nkan kan ni e je ma wele yi ki ma fi ki alejo mi kaabo sori eto fun to ni ogbeni sibe sibe a je wa lori eto ni ogbeni sibe sibe ku dede asiko isa o
1: olotu okiyin eku akoko daradara yi yo tu wa lara o bo je asoju ile ise ti an pe ni Earth Code International.
0: Adupe pe e darapo mo wa lori eto fun ti akoko yi ogbeni sibe sibe. Eyin fun anfani awon to sese n gbo wa fun igba akoko tabi awon ti won tin tele eto ibo lati bi ojo bi melu kan sugbon ti won woye re pe Earth Code International ki le gbe dani gan gege bi ile ise yin.
1: E se olotu, ohun ti Earth Code wa fun ti won gbe wa fun wa o jo mo awon isendale aye wa bi awon baba nla baba wa ti won fi toju ara won pelu ewe ati egbo
0: ona tawon baba nla wa gba toju ara
1: won olotu pelu ewe ati egbo ile se ti a npe ni Earth Code yi international ani awon instrument kini se ti awon instrument yi se opolopo wa ni Africa papa julo lorilede Nigeria awon to ni kidney awon to ni cancer awon to ni liver problem ami ni fibroid ami ni prostate orisirisi aisan awon mi oju won ma wo wiri
0: orisirisi ipenija lagu ara
1: orisirisi awon mi enu won ma run nitori pe enzyme nu won ti o ti ra sibe seri awon instrument anso yi on la fi yo gbogbo awon kudie kudie
0: awon gedegede ku lagu ara
1: awon gedegede kuro ninu agu ara omo eniyan ki won le ni ilera to peye
0: oda baba mo lanfani lati gbo olobo wi pe ile ise Earth Code International ise agbekale eto kan ti o waye ni ola ati otun la ko to ri pe apada sori ibere tan ba bo e je ka won ara le kokko mo nipa ile ina
1: ese olotu ona meji ototo o ni idanileko ati itoju omo eniyan to wa ni ilu Ilorin yi bayi akoko ni Equa Event Center ni challenge ni ilu Ilorin
0: ibudu akoko ibi ti eto yi o ti waye ni ola ati otun la re
1: o ni Equa Event Center ni challenge ni ilu Ilorin ona keji ni number 135 Ajase Epo Road Ita Alamu opposite Yemo Filling Station ni ilu Ilorin bi na ni
0: eh ojuko keji nu
1: be ni
0: e wa je nbere lowo yin fun anfani awon to ngbo wa nle lasiko yi baba wa nbo wa si bi eto yi ni ola ati otun la kini ki won mu dani
1: ese olotu bi a ba se ayewo awo suga awo ile awo tohun instead of 15,000 2,000 pere ni won ma mu dani 2,000 pere ni won ma mu

0: ati bebe lo awon instrument la ma lo yo mu owo dani o ko mu owo dani o tori even in Freetown there is nothing that is
1: oda agome lo ni eto yo gbera so lati ola
0: agome san aro si agome rin role ni ola ati otunla
1: ola ati otunla
0: ni ona mejeji
1: oda baba eja sare se bayin na ka to lo sori ibere ti o tun kan ni waju wa eyi awon ero bani soro wo ni awon eyan le pese tori bi won tin gbe eto lowo lowo ale ri ninu awon to n gbo to ye pe won tun fe mo ekunrere alaye nipa eto ti o waye ni ola ati otunla yi
0: be ni awon number bani soro te pe ni won yi 080 080 33 33 46 46 41 41 20 20 080
1: ikeji ni
0: 080 38 38 25 08 08 48 48
1: iketa
0: 080 080 39 39 63 63 another 63 63 73 73
1: ikerin ko baba
0: 081 081 04 78 78 91 91 02 02
1: ora eja ma bo wa sori ibere keje irufi awon eyan wo gan ni e nreti nibi eto ti o waye ni ola ati otun laye
0: olotu gbogbo eniyan patani ki ba so mode ki ba sagba ki ba sokunrin ki ba so obirin gbogbo wa pata opolopo awon eyan ni ilu wa ni nilorin bi ise ofi hihun ni awon mi le wa moto lo kalaba awon bankers ni awon ni si owo ni awon mechanic ni awon iya loya ni gbogbo eyan pata nitori pe gbogbo enikeni to ba tin jeun o nilo lati service ara
1: bi e le service oko
0: be ni tori to ba ni oko ko se se bo ti wu ki ko wosi to lodun kan wa service e le meji mi ma be lowo re olotu wi pe e me lo lo service ara re lodun opolopo wa o mo e wa lo nje ajesun o lo fa ti iku fi po opolopo ije ku je ye gan lo ko ba won
1: o te lo mi gan mu lo senu ki se o ton se ago ara re lanfani
0: tori wi pe battery re gba ti o fi mo o ti wo 1% sa
1: nkan ti yan
0: gogo cell ara re ko si se mo immune system o si sama olotu e
1: mo
0: n to ti agbara ti bo lowo opolopo papa julo awon okunrin tori prostrate e lo mi to bayi o le tatue be na ni awon omo kekeke ta se millions of naira ta se wedding fun wa se iyawo fun won okunrin o le tatue ko le tena ko si so mere ti o gba that's why majority of the modern weddings on crash ko si obirin ti o gba o la fi so fun wa awon lenugba ta ti bere head code ni Kwara State yi adupe lodo Olorun wi pe awon tapa won ti sonu tenu ti wo tese ti lo won ti awon na
1: won ti dupe lodo Olorun
0: awon to ni five brother awon ti o romo bi nko
1: melo la fe ka ninu eyan adipele
0: ni o aja ki se gbogbo e la ja tori eniyan mo se ra re ngba mi alaye nseun o la fini e jade wa until you move out from your comfort zone you will not know that there is another better life
1: ai oro na le ti gbon won o eyi ore wa kini won na duro de baba mama ati boda gbera nle ko dide o jajo pade ni bi eto yi lola ati ni otunla ago meso wuro ti ago merin irole ni eto yo fi waye fun ojo meji gbako yi ola ni o bere o titi de otunla nipa nu olomo gbagbe baba le kan si awon ojuko wo gan ni eto yi o ti waye ni ola ati ni otunla
0: Equa Event Center to wa ni challenge ni ilu Ilorin ni
1: Equa Event Center
0: ati number 135 Ajase Epo Road Ita Alamu opposite Yemo Filling Station Ilorin te ba ti debe ebere Yemo Station opposite directly opposite tabi ke pe awon number 35
1: awon akose mo se nben kale
0: won ben kale ronan
1: lati dawon eyan lo
0: emi go wa nibe
1: to oda baba lekan si e ba n fi awon number yen lede lekan si
0: 080 080 33 33 46 46 41 41 20 20
1: ikeji
0: 080 080 38 38 25 25 08 08 48 48
1: iketanko
0: 080 080 39 39 63 63 another 63 63 73 73
1: ikerin
0: 081 081 04 78 78 91 91 02 02
1: ora bawo yen ba nbo wa sibi eto yi gege be ti saaju so eni ki won mu egberun meji dani 2000 naira eh baba eh pelu gbogbo anfani to wa soro sinu eto yi o se je 2000 naira pere leni kawon eyan mu dani
0: olodun 2000 yen ni won fi se ayewo ti won ba se ayewo tan won sese wa bere
1: itoju ni perewo
0: peye ti sojo kan ki se ojo meji ama yo mu owo dani o tori fun even in Freetown there's nothing that
1: be ba ti fe gbegbe aye irorun te fe ki ilera yin o duro dede eyan gbudo nawo si e ba ba le roju ati nawo si awon tan lo bi oko ta fin rin agbudo le nawo si agbo ara wa
0: ogoro awon eniyan nisin won lawon lo se check up
1: loke okun
0: bo loke okun nto won wa lo sokoto
1: o ti wa lapo sokoto bayi
0: o ti wa lapo sokoto ko ni dipo n da mu ara re mo o la fi so o nta n so ni bi na ni pe head cold
1: Ninjebe.
0: Awani, awan.
1: Machines.
0: Hello, me only ni opo na meni se. Hello, me kuroma bi. Hello, me only fibroid. Hello, me bugu awan infection ku arare. Prostrate, hello, me tobai. Awan tong pa okoni atobere ni naadi. Ami liver problem. Hello, me ogu sani. Bi ojuma bati mabai. Bi obalo ogu kubano. Aranta afe mukuro niye. Ni tori wipenga mina. Eni yama serare. Alayensu. Toba wa. Tori nta anse. Wana waboni nu ajaga kwe. Malo ogu. Lojo ojuma. Lojo ojuma. Lojo ojuma. Tori awan kini yeton afe ti. E yara mina. Mo so fun yin lekan lo tu wi pe elomi exam re ti ku sinu o ti ra sibe
1: beni
0: bo se n soro ba enu re n se ti ko le soro lawujo
1: beni
0: gbogbo eleyi la o yo kuro a o yo ra kuro awon ti wo le wiriwiri ti ori na e wo accident ni e wo iku bo se poju elomi o maju oko mi aya mi aya mi ise mi eh kini bo ba ti le pa yo tanu o la fi so pe make your head paramount your head should be number 1 don't joke with your life because ah lady party eyan ra loja oni e ko fi wa pe ke aba ni ilera to peye oni yoruba fi so pe ba o ba tete re ni bala
1: ola ki ya borobo
0: wa ba wa dokowo po ki won na ri eri ti loja anti re
1: melo la fe ka
0: ni tan bakan na oloyinbo ni oni when head is lost everything is gone
1: bi eto ilera yan bo ba ti jimi mo yan lowo bi eni padanu gbogbo n te yan nini to oro na le ti gbo lenu alejo wa fun toni oyen ogbeni sibe sibe kilo to fe gbo to ti gbo o mo fi owo yo boke mu eto ilera re ri daju pe o mu eto ilera re lokokodun bo ti service oko re to no biti biti owo le lori na ni ko na owo sori ilera re tori pe bi gbogbo n to se wahala fun yi gbogbo n to lagun fun gbogbo n to lakaka fun ko ba le fi ilera pipe ko ba le fi gbadun re dojo ale idi ni ita se npe o cba eto ti o waye ni ola ati ni otun la yi ma gbagbe o iwo gangan ni eto yi wa fun daddy mommy auntie boda gbera nle mo ni iwo gangan ni eto yi lo wa fun
0: ase olotu ni orilede china china is over 1.5 billion
1: lonka
0: lowo lowo lonka bai and the lifespan is between 150 to 200 years
1: kabi
0: bi eniyan ba ku logo on wadun olotu won wa di ku to pa ofo ni o la fi so fun yin e jade wa ani awon nkan ta le fi toju iran me eniyan ki awon na ki won le gbe igbe aye o ti se wahala se wahala se wahala o ni wa ye asan
1: re
0: ni ti o ba gbadun olotu aye asan lo wa
1: kabi si olorun
0: gbogbo ibi ti kan ni de mo fe paro wa si yin gidigidi wipe ma je ki aisan ko gbe olo lewosan ko to toju ara re ko ma ba waye asan to re ni ti o ba gbadun aye asan lo wa
1: kabiyesi olodumare atawa ati yin a ni waye asan lase edumare ni lati ma sen wan dede sibi e ja jo pade ni bi eto yi lola ati ni otun la yoda fun wa amo bi obe ni be so atele si abenawo eni ba ni alo kamobo la dede bangba ti esogun adide lewuya o e ma gbe ninu anu olohun o di gba kan na

ni oruko Olorun Allah pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fiki mumini ati mumina poki mo lesun Christ lapapo mo lesun bile patana mokio ibanuje wa alofo Olorun Allah koni fi kangun aye ni kokan wa Allah ila ila Allah oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akrili ti mo je alase atulu darile se wo sambili agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jaki jado ile Nigeria mo ti wa pe a oni faisan lo gba o osiyan lo lowo lowo nilu Ilorin to ba ti wo lu Ilorin so po n lo sodo ta to ba ti di odo ta bole lepo atigris ilepo alade ne n pe lepo etele subo ti di atigris filling station bayi complex to wa legbe atigris yen asi shopping complex wa jenta won bi tash bi awon pipe kokan sale bayi gori oke complex yen to ba tin gori oke yen ta complex yen tan bayi office to ma ko kala posi wo be bi ari agbomola oba asegun agbaye egberun kan lowo card egberun kan abolo ogun apapo 25 aparun ajegun ofe ni ero gbalodi ofe ni wo to ba bi case ti e fu treatment lojo ma bi lara ti ba je aso won to ba le je pe case ti e ogun aye ni bi lara ti ba ti je la so fun machine be ta ma lo fun o lofe aparun ajegun ofe ni lowo lowo bayi o answer ye ogbon du ati mesan 39 years on trado ti baba wa shift alawo are mu ajagile gboso ogun akanti oke 26 segun bile le wa lo leyin odun die opoko wa le oko wa le fun afun doctor mi international apps ona pogun odun ati mesan ayi oni beji yen lanse lowo laba be na asin gba won ise sise ofe se service wa ni ofe se driver ni to ofe se ni fachi wa ni anfani wa lati ko application le taiwa sile se doctor mi international app ade tun wa ni square mega plaza legbe le po danla ni fi road ni lu ofa agbojingu wa loke lohun ataduwa ti an se fun wa leyin e abere si ma ba so nipa oselera asi complete lawa lodota pade mi ni aran la emi o ba sigun agbe gangan lo ban lohun lola ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 to ba de fe pe customer care number wa to fe ko tedo ati jedikia 08133301736 08133301736 e kale

0: Baba, along Badua and Gamu. Local, I left feed, no, nearly say why you pay a Waduaria Bomala. If we would you in the Catalepus Bombay, would you in a kidney? Our billion pay, you don't have feed, I left book by your body, no need you, I don't go.
1: Then,
0: and only Calatin Bokon.
1: Procomine, Oloye, Joseph, Oyela de Jacket, or Mombibi, Louis, Locum. Ni jero ekiti eno ijo mo ti joye mo wa si bi ile ise yi ni aran August lodun ta wa yi igba ti mo wa si bi erore do mo ti bo ara gba ti baba igba ti mo wa si bi mi o ri kankan sugbon leyin ose mi lo pa ti mo ti wa ta ti fun mi nikan
0: e futu ri bi kankan tele
1: be ni
0: abi na be mo pe ngba yen e ri ba tele
1: mi ri kankan so ngba ti mo wa do se mi lo kan sey eh ti mo ti deyen mo wa ba se ni ri kankan to e gbe tin ba bo ninu moto mi mo wa ni moto to ko da le ba mi
0: e ri to bo e te be ri ba tele
1: ni ri kankan akan pe mo wa se bili mi mo ba je nde bi
0: ṣugbọn baba laarin e ka yo le ku le mo pe te n so yi bo ti ri kele nu kele le ba fi se sa ni e pe bo ti ri nu
1: mo ti be si ri ri yan
0: kele le o ni kele le ba se ri laarin e awa musulumi ni si awa folon se ri awa kristiani kele le ba se ri
1: wa ni ni tara mi mo ti ni be se ri na
0: ko
1: apa e bae baba apo mo na mo ri bae
0: e ri mi kiri bae
1: e ri
0: e si ri bi tele ara
1: ni ri o tele mo ti mo ri figo e bae mo ri
0: da da bayi
1: mo ri won
0: kile won fe so
1: ile je e o to ni ki se fake tori to ba je pe fake ni ma ti mo tori in ti mi o ri mo ti le se ni ri bae
0: ti
1: pa lowo olorun
0: ile se ari
1: to ni na
0: e ti won e ri le wa fun ayi e ti le won pe won ni
1: eh
0: suba e le won ni se ile won ni fun ayi bayi
1: e mo won ni fun ami be ni awon eniyan to ba ni isoro bi ti mi mo dari mo si bi kan ma wa si bi ise won ni bi ki bi ta ba ti poro go won wa lo to ne e de ma ri gbada loruko Jesu
0: suba e ti daga e to mo dumelo bayi
1: ati aba ni tara wa je mo ti somo adoro odun bayi
0: adoro odun e fi agbalagba enu yin yen e fi sadua fun le se wa pa gbogbo odun ati bejo ta ti nda we ta ti wa ko wa gbo atoku odun ati bejo ta da le se doctor mle afi adua le ni baba
1: ah loruko Jesu mo gbadura fun ile ise yi ke ma tesi waju be ba ti wi ko ma ri be
0: amen
1: loruko Jesu
0: amen e se baba baba December ti a wa ri August le ti wa
1: be ni
0: December ta wa ta wa ri bayi kle wa se December
1: o wa dupa ni o wa dupa lawo ile ise e iwaju le pa bi ti re si iwaju le o ma lo e o ni reyin o nkan ta ba ti wi a ma ri be ni o la du mare
0: ile to de pe ni si o bi ti ri na kedere
1: adupa le olorun
0: bawo gbadura wa
1: e bale thank you brother
2: adupa pe gbadura ten se o mo wa atubo mo mo wa ni inshallah ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 to ba pe number yen emi ari agbomola ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jadu le nigeria ma gbe to ba ti wonu lorin so pon lo sodo ta bo le le patigris ele patigris ye o face nmp to

Dotani complex tower as is shopping complex lower over betile kwati greece here gorioke to batin gorioke tamai office ya kotoma kalaposhi awaloma bambe what to kiss polanju anaya an la palapa anamujemuje an la tanata banagrisa inu engbona onlorunu kolukolo e ti wa fun ledaro abedabo abedoro sun njo wo ti wole oko obopa obopo bo yo ti wa primary infertility abo ti wa secondary infertility obi kabi kijo wa daduo ologun ba la lo ba tun somo ologun ti wa remi ari agbomo la ile yoba oba isigun agbaye lati lewe ati gbogi fun o ko si bonu gbogbo esan to ni won to wa kisi pe iti wo ti e ni anubalopo ni oni gonorrhea infection on ton koma kun njo abo ni staphylococcus infection abo ni syphilis infection ato si eleje ni wo ti e ni kolukolo ti wa kolu ori bi pe o ti fun ni da kole to ba gila ron koma kun yo abo nji o ma current wa abo we small love aye ja lagara abo fe small love to ba ye ti lagara yen nkan mo kunre ba wale abi laarin seju kan si meji o menu nkan mo kunre ti wa abi ti ye wo ti e ni aran asuke ni o wa lo mo gijo dun ti wa dabi to mo dun medogun ewi ati bogi meta fun o ti wona ba ri nkan mo kunre laarin ose meji o bu eni ni bi tinu e ma dun de lori asuke ti woni wo to wa kisi pe nti wo ti e ni teso ni ose lodo yale odo yawo ko sisi abo si lodo yawo sisi odo yale ko sisi ayo ma fi yunda la mo ni abi nti wo ti wa ni nanu ajaka oko elewu gbedu ni egboki nanu ni woni nanu ajaka oko elewu gbedu jagun labi jo lara bi owa onku na to nparadi oki nanu ni npe be to ba ti gbewede onu agware abere si ma jaoko e kakiri aro bere si ma jaoje oju obere si ma su ti ko ko elewu ati pa ti ko nu oju ati pe oju ehun bye bye abi ko ma ri kurukuru boyo tu fo ni katarati abi gila koma ay mi yawo yen to pe ogun odun medogun ogun odun ori nkankan on do ari agbon la on foju won ri na kede won na wado wa wadu pe bolohun oba laarin su kan so kan wala si meji la fin toju katara abi gila koma won to ba je pe oju tin se wo oju isoroju ti won ni ogun aye ni elomi won fo wo cover oju re ni elomi ora won fi di loju ti ori na ose meji la fin toju yen ta ba ti fo ni tajo gun lo baba wa to ba ti lo nkan yen laarin ose meji ta ni ose bo ti ni ose ori pe ofoju ari na kede re ni so oba lo oni nkan to fojo e wa de dupe fo lohun oba to bonu wa la kan bi ki to ni won to wa kisi pe nti wo ti e ni won to jobirin nkan fun ja loju are wa ni wa ti won ni yellow kolukolu e ti wa kolo ri pe o ti dan ko so eru nto fojo wa na lojo meta lojo meta lojo meji abo ti mu nko so e lo nipase nkan won yi o ti wa je ko loyun ju ijo ala kan be yo lo nbe ala mo nbe ala pati nbe no mo go no mo ro ijo ala kan ni e ijo ala mo no be si mo ga yo mo ga yo mo ga to won ni ala bo je fa so kale oni mo go yun ju lo mi kakiri abo ni ijo lo abo ni ijo ala pati bo da kun dele wala bo de left na bo de be le adowo iru ju woni woni elomi wo pe ti o tun gbo pada abi nti wo ti e ni ito sugani o le tokale be kiro people abo nti en to bi e marun me fakile otoma e to ba tin konje ka be meji vitamin aro ro alon to danu ye abi tin tin en se wo bp ni fupangalo ni lo lola o ti wa ko sare je ko ni so ro pa ro se in te lo mi te wa ni idi ti ti olofe lo ge mege ko ma to wa fe tin ko ma kunre abi nti wo ni la ku egbe ni aba wo kara to ba tin bi opo ni kan sikeje tupe tupe lo mo mi ati focus o ti ka ilu egun ni ati na mo sa suruku ona ife lo mi elomi to ni sangu sangu ni gombre si ma san ani bo nkan le ebe nkan le bo fi kan wo abi nti wo te wa ni to egbo adaji na ni bo igbo adaji na ti woni nipase tosuga lo fati e ti gbo sanma abi gbo adaji na ti woni ogun aye ni opolopo elomi nbe to je pe atawon baba npe ni ipaki abi pase atawon loyin mo pe ni ania abi nti wo ti e ni ogun aye ni o se be ni je jeliri owo ko ko roko fe telomi o lepo lepo oripo na de obirin mi re wa lobirin mo pe o mo re wa lobirin oni mo pe ti gboju oju arugbo soju e elo oko mi mo boya o ma slokunrin han si gboju arugbo soju e elomi lepo lepo koripo de elomi je lojo run elomi won ba sasepo lojo run elomi ko egbe loni abi ko se mi se mi opolopo wahala kabi keji nto ba ti pe ndumo mo inu mi are inu eje are inu sare boya selasani abi ti e ti lowo kabi keji nu wadu ari agbomola oba asigun agbaye to ba ti wolu lorin so po n lo sodo ta bo le le patigris filling station o wa ari asi shopping complex to fa egbe le patigris yen wa gori oke complex yen ofisi akota ma kalaposi awala wambe in to ba ti gbe ndumo mo mo inu mi are inu eja re inu sare boya se bere abi ti bere ti pe o ti logun si logun ti olo boya ti wa lo kan bi keji nu abi o to ti e je pe gbogbo ara ri ogbadun ara re ara bere si town ni abi o ti e kisi pe orurun sun aruwo ni wo focus pe o le gbowo san bo yo ni mare mare ya pasa jeru va tavo va abi o ti e ni ko egbe abi ko se mi se mi wa du ara gbon la ko dupe fọlọrun oba agme fa bo na lati wambe o ero ba ni soro mi ni 08032655 agume fabo pade mi lodota legbe le ku atigris lodota nlorin emi ari agbomo la ile yoba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado.

0: ma binu mi o ti ni pe number yen sin ka won eyan ma ma da laamu sugbon to ba ti di pe eto nlo tenu bepo to ba ti ndi owo pe eto n pari lo ma pe number yen gangan. Hello
1: e ka le o.
2: Hello akobi
1: e ka le ma.
2: E ka le sa.
1: Yes ma.
2: E ka taro.
1: Yes ma.
2: E ma sa.
1: Adupe o.
2: Yes sa.
1: To ba je wi pe osho kesan ta fe wo yi eni ore ofe lati so marriage certificate yi iwe eri igbeyawo yin dotun kini ojo wo le ma fi si
2: January 29 ni o
1: ni marriage anniversary ni e o
2: beni
1: sugbon te ba kan fe mojo kan pe ah osho to ta fe wo yi mo kan fe danu ara mi dun pe loko mi ojo wo le ma fe mu
2: mamun on
1: 30. Okay, 30th September. Be. Kini de 30 te se mu ko jina to yen.
2: Ojana
1: mo bi first born. Wow. Ojo ayo nla ni, ojo ayo nla ni. Eyin na wan wo pe ah ara mi ni nkan to beautiful ye ti jade. Se daddy wa nbe.
2: That's what
1: I'm being. I panic before for
2: one. Yes, sir.
1: Eka, let's go.
3: Hello, sir.
1: Yes, sir.
3: Ekuto.
1: Ekuto, Joe, mommy, wow.
3: Mama, do things that are.
1: Yes, sir. Mufeke, she favor confirmini. Tio, back, Bojo.
3: Yes, sir.
1: To by the September 30, Ekon, she ain't con, Tabara, Imbaka. Lati munu mommy watun boya ke ra gift kekere kan fun won tabi ke kan trip won out eyin ati won
3: o ba sa
1: tori ojo yen ni olohun fun wa ni first child
3: inshallah
1: se mo pe nkan daada olohun se fun wa ni September 30 ko to dojo yen pelu pe gba ni rorun bayi olohun a tun ti ba mi bo si yin la po ju ta teyin wa lo.
3: Amen.
1: God bless you, sir.
3: Thank you.
1: Ife wa dale o. Okay, eje mu eleyi. Daddy etun mi pe, ma gbe, etun pe. Eje nsari ya seka apolo woja. Timba ti wade, magbe ipe meji meta si kentote si waju. Si abala keji lori eto. Ye mabagbe pe abala ele keji lori eto kasun layo. Unti ambabo noni ojori ninu ugbe ya wo. Ojori ninu igbe ya wo. Oda, eyin tente atejise si wa gbogbo e ni mo nri o tin ba ti teka gbolowo oja de ma bo sori awon atejise yen e seun gan ni oju oni ti ile yin oni daro gbogbo nkan te nfe kolohun se fun yin ni daada ninu dile yin olohun a se o awon kan pawopo won ro bayi pe olohun ra nkan bayi fun wa ni family wa olohun ara fun yin o e sha ma fife bara yin lo e se gan ni.
4: Ìròyìn ayọ̀ ni mo mú wá fún gbogbo ẹ̀yin àgbẹ̀ òní nǹkan ọ̀sìn. Ilé-iṣẹ́ B&G Freedom Nigeria Enterprises ni SurePlug. Tó bá jẹ́ ti nǹkan ọ̀sìn lóríṣiríṣi, ẹ̀yin àgbẹ̀ ọlọ́sìn ẹja, ọlọ́sìn adìyẹ, àgùntàn, ewúrẹ́, àgbò, màálùú, ehoro, ẹlẹ́dẹ̀, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí ilé-iṣẹ́ B&G Freedom Nigeria Enterprises fún gbogbo livestock feed, poultry feeding ingredients àti general contract. Kò tán síbẹ̀ o, wọ́n tún ṣe pap smoked fish gbogbo ẹyin ìyàwó ilé olú ilé iṣẹ wọn wà ní àdójúkọ Saint Mary Catholic Church Asadam Road Ìlọrin ìpínlẹ̀ Kwara. Ẹ lè kàn sí wọn lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 080-3418-2374 àti 070-3910-7071. B&G Freedom Nigeria Enterprises àwọn gọ́gọ́ lọ̀rẹ́ àgbẹ̀.

0: Ibi abade la ti te waju lori oro ojo iri ina ni eyin na la nfani ati something be lokan yin mo mo ko eni nkan sokan alagba nat e mo ko kale ibi abade un lori oro ojo iri se mo pe nta so gbe yin ni pe beran ba pe beran ba ntanu obe to ko eyo kan ki baba mo ya laje tan ehn a wa kun para sori oro ojo iri na e ku kale
1: fen to kere ju ni lo
2: se bo dun gan ko bin mo pe alagbaya yawo re nkure lagba agbaya ni odun gan
1: ju pe ko wa mo
2: pe ko kuri lo ba pe pe a ba bi agbaya ni
1: bullet wa lo yi oda e die ki n pada si apa bi ti mo fe gbayo si ni lekan pe ba se wa nro nsin awon eyan kan wa ti e pe won ti a yo pada je yo lojo waju o amu mo kan fe ya si be nisin nima ta ti so pe ki eni to ti dagba lobirin omo banu je pe olodun si le ni ko ri eni ti e o le to o le mo to won le je ro o le je ni oju lo amo o ko si nto olodun o le se eyun eni a wa ra won mi te pe olodun bu won ni firigban te pe won se kanka won se kenke e ba ba biro ju ori won o won le mo ju dede aburo keta lo amo pelu duro won won Gaddafi lori duro oja to ti wa baje debi wi pe boya omo kan ti wa omo meji ti wa
2: o do fera won oge laarin won
1: bi pe obirin ta nsoro bayi age in relationship
2: oro
1: ojo ori la wa n ba boy
2: okay.
1: O ti boya ni igba to wa n suku ni o lo ta se agere to omo kan ti waye boya ngba to tun jade eyan kan tun tan omo ti di meji abo mo kan ti e ti wa e ti mo di after one ojo ori ko fi be po o ti wa ni going to 40 na o amo firigban re be ba re pe anti mi dede anti mi fi lo re kini ki ru iru yen to ba rinna pade odo boya pe bachelor lo ohun ti e young graduate
2: but
1: eni yen fi bi odun maybe meji meta kan julo abi be age mate ni won
2: majority ni
1: se in ton sele ni pe iru awon eyan ton wa ni category yen won ma gbo wa bayi iru won ton ba nlo legbe titi awon bi eyin 30 gefila bayi le mo park mo legbe pe ai be
2: lo de ni ka mo park ya we
1: mo mo mo kan so ni pe iru awon eyan bi ti yi o le mo je yin gege
2: okay.

le foro ranche o lori WhatsApp lori 091-36-55-6864 eka leo. Yes, sir. Okay, any radio to what they bear in the Utinta Kurawa? Mo ni gbagbo pe baba lagba toro yi kan awon na ngbo wa bayi 0913655692 si se mi lore eyin te n ba wa da si latori WhatsApp ma ti ma foro ranse ma te ni ki ajo ma ka si ra wa leti.

0: oda ale ina ni anfani ru nkan bayi oyo mo o ba tun di ojo mejo biyan ba tun gbe iruyan juru awon nkan bayi biyan ba fojure na re ko buru hello eka le o
1: Esion.
0: Esion.
1: Esion.
0: Esion. Esion. Esion. Esion.
1: Esion. Esion.
0: Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion.
1: Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Esion. Eh o ma na ma ko je fun lori table ha to ba ti nwo lo ma na ma wo to na ba dile oko to ra ke na ni ko ma ko je fun mi ha so baba so lo tun lori table ti wa gbo o ja wa le ti ko pe ma le ti ti e kan ko fi sun ti on ba jo gbo a je ko kan le won ni
0: mm
1: baba o wa ti ya fe ma ti to ma se ni o o won jo yan ju e to ba gba fe ra ni su local ni o
0: eh esion mm se ngbo o Daddy, Sheng Bosa. Oda, eje nwo lara awon atejise to nwole lori WhatsApp ile ise wa nbi. Oda. Eje mu lara awon oro tawon eyan fi ranse.
2: Akobi e kale ku eto. Olotubo mo fun ise. Abamre lati ga kan bi. Eda kan to ba ma so sita eni kan ma so computer di wo ba wa nipa ya 53 years won te je ka mo gan pe children for that person won je ke yan mo then baba to so pe ni omo yawo yan jari ah se obi ni ti tani tani you look for another person for 10 years away from you e wo ro aba yo ye yan jari se obi ni ti tani tani you look for another person now ah n to olohun foriji mi boya owo si wa kan to wu si tete te fi le lo gba won kini probably te ba gba pada ko le tu wa yen o akoko boya wu akale na wu si tenele ni fi eh tenele ni fi kale pe ah kojumo ri bi ese logun re o ati la wi ya o ya ya o gbe oro gbe ja iwa te wu si to bi gbe ja ngba won kini teresi pe e tun ni tu wa yen wu si ah baba marriage ko ya be si royin akobi mi e ku to awa pelu yin ayi ba mo le lati ga kan bi
0: eseun oda oro gba suru o lara awon atejise to wole won ni eka lesa o eku ise takuntakun edakun esa anu wa olohun o salekun ran lowo fun yin won ni awon na wa se ni ta won le fi toju omo ati yawo hnd older si ni awon won ti ka poli won ti ka jade ipele kini ati ipele elekeje to je wipe ana o ti lo sin ruulu won ti sin ijoba won ti pada ale won fe iran lowo be ba nise ti o se dede omo hnd won ni olohun yo ran yin lowo ki baba tun aso asoro hey oda wa isto segun won ni ki baba ki won ba iyawo won soro one on one ki won si jo yanju oro ni tubinu bi laarin ara won iyen ni ona ti awon ro pe won le lo lati yanju to wa nle yi e seun wa isto segun ah o baba nepa o dabi pe awon ni won fi eleyi ranse baba nepa e seun o won ki wa won ni akweto baba nepa ni akeyan e seun eyan lagbegbe gbejila lohun oda o ikanu awon ti won gbo wa won ni se mo le so ni duro fe ni to lohun wa se yi oda oro n gba suru o e mo pe ninu eko jije oni waasi oludanileko ati bebe lo eyan I duro fun yan o emi o leto ati duro fun yan sugbon awon mu oni duro won wa emi o le duro fun won un o leto ati je oni duro tori oju tin wo wa po kama ba wa torun bo so lo ti mo ba si duro fun enikan teni keji ba nferu e ti won o ba duro fun yo da bi pe mo feran enikan won o fe teni keji won mo ni duro won wa e se tolorun lara won e seun o mo dupe olorun o pa yin na le

adupe lowo gbo eyin ti e ti fi moran oro imoran ranse si baba atori WhatsApp ati lori text message ati lori ati eyin ti e tun pe wole na e seun gan ni o oda awon atejise olokun ojo kan awon atejise olokun ojo kan to n wole yi mori e seun ojo ti wa n re bi ana o da bi wipe a ma se bayi ko gba kagbon niwon ba ti o ba tun di jo mejo ibi a fi ko si lati te si waju e ma wa gbe o koko oro ta fe da loju lori eto yin jo mejo oda ejo di gba na na kini nkan na tin daleru daleru daleru ni o ko lowo ko lese ani ki isoro owo ki se infidelity pe yan loju ta nko o nkan ti oko ofurasi ti yawo ofurasi ti o si wa bowo fenikeni iru eni yowu ko le je kini ohun a ma rora se weregwere bi kan ti jele ni jegbe yawo subu debi ti loko laya o wa lo lototo igba won ba ti wa rin lototo tan oju o wa la wa won wa ma ranti si gbogbo daada ti iyawo ti seri gbogbo daada toko ti seri ki wa lode ti kini ohun to fi buru to be ojo mejo la menu le bo ba ni nte fe ba tokun so leyin eto eje ajo soro lori 070-37-94-41-04 oju o ni ti ajo fayo padi lori eto kasun layo tojo mejo oni aburo oni seyin o e ni gbo bi semi na kasun layo o mo ni se pataki kan ti mo fe je fun yin kin to wa jise ohun e ma fi yi se orun ajija e ma fi yi gbadun e ma fi mi likina ki kin to mu se pataki ti mo fe je fun yin wa si eti boyin e ku kale